0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokki talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagneram 88.6 ci Dakaru.
1: Leer gi FM 94.6.
0: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla. Borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: de ak poulailler bo wacce ci 30 be jël 30 bi jëm penku doxal touti fo laj ke serigne abdoulaye logue ñu joxon lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nang koy jappalé bu mbir momi mu man ca jot
1: wa jërëjëf serigne abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom nim koy défé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so di ké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nepp jox lok so démé ya may woné alhamdoulillahi rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimoko beugé ci waxuma jot ci dé man dang ci jot ci mingo beugé non nga cey joté
0: machallah jërëjëf lolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
1: señ abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti faaso la dafa am bo xamné day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamné ci bayré kessa lay dox am bo xamné mom lay fokkat day bolé muslay ak bayré ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay ba bo tedé nelaw
0: mom jaaro
1: wa ko ko mom la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
0: ah bobu jaaro amna solo lol tubarkalla légui da nga dugg ak ñun ci walu nga xamni mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnaam ndax légui dafa melni sénégal légui liñ xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnaam jigen yi nga xamni classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnaam waye nop melna ni day bolé ba tubarkalla machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
1: jërëjëf señ abdoulahi wa kay nop sëriñ ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war defit bokkuñu waye serigne da ko wax né dama koy nop nop ki ni nop serigne abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañi xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré rañel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni tun ko defale bu joge day wax alhamdullahi rabbil alamin
0: machallah seigne abdoulaye amna ño xamni bañu dele sey legui yagna muy goor di jigen waye dom munu sosu sin digge amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek liñuy wër suba ba ngone
1: wa lool rek lima waxon legui bu dikke buñ xolé tem don ci jigen ji amna luñ koy liggey lo xamni altan lañ koy liggey mu nan ko talata buy teud di am bu fekente ne ci goor gi lañ xol tem don ci momit goor mom ñaare bu fekente ne katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tem don ci goor ga tudé ko meuna ñew baxna budé ku meunta ñewit buñ liggey liñ liggey buñ ko joxe soxna ci bu ko jëfëndiko bu tedde am bu sabé
0: di fatali tam ni yeen bokki nga xamni yeen nekk ci Dakaru di deglu Serigne Abdoulaye Logue khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakaru rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Logue itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logue khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi li ñu joxé bu ngeen waxtane inshallah
2: nek
0: ci carton yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 ma jobbi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt buñu wax tableau mo job bo wacce rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni keur Serigne Abdoulaye Logue khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
1: wa jërëjëf budé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lol té du ci jariñu am ko xamné fini foku tuddi ñepp xam nañ tour bi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayrém jaay la bu nit ki diké amna lu ngui liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jaar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jaar ci carton ak yalla
0: machallah jërëjëf kon mbokk mi ngok muy bayré bu wër te wor kiko amé di Serigne Abdoulaye Logue khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne lolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
1: waaw lolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor mi koy wax rek lolu day dox ci yow lolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex modi ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galax ndi koku so di man ba ca all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def loloko ni ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
0: sa lolu amna solo jërëjëf señ Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna te mu ñaka baña am manam mu mënuñ ko am ñu naan raboko waral ñi naan def ñi naan nangam loolu yeen taxaway nga ci am
1: wa kay jërëjëf señ Abdoulaye loolu lima waxon légui rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara loolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ku goor ke bu dé ku jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
0: nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kërëm man nako aar wala bëru bu gëy kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnaw
1: galaju sacc gu wër lool
0: mom nga yor
1: mom la yor nga xamne ci bej jeenu xarum tebeski la koy def
0: bej jeenu xarum tebeski
1: waaw ne lu yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téemu dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedé na
2: jërëwut
1: xaj bu garde jërëwut garde ñe jërëwut dara fam nek doyna fa gardien
0: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokk yi wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen bir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga len di taxawoo
1: wa bu dé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne souf la tollu
0: moy garabu carton
1: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxe li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo demé ci bis bi yaay def ba do yelal sa bop bis bi amul taxar suba ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba do yelal sa bop budé emirate budé socciet budé xéet yoy yep ba ci site yoy yep bo di ke dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
0: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñuy wax walu taktil ma ngi gis sax go ci defar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo beek yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
1: wa taktil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sak ginar indalel sa bali fital indalel sak fital suma défé paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nuro ak ñom muy wouté
0: wouté
1: sax dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi né señ Abdoulaye boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimné auto duggu auto fimné bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitté ju la taxa wacc wote fi nek ko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon na def nangam ak nangam wote fi ne bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan jangi monté barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fi ne bok xasse señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggey señ bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fekk señ bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xasse lo dug genn ci lo dug lu mo garaw garaw garaw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da yakuna di wudu genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señ Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wërul ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lol rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju baax bo mo ñew mo dem ba yexti rek waye man len rek la bëgg doon muy lolou ma la wax legi
0: man la señ Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mota kon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mota tubarakallah ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Abdoulaye lan ngay tanko
1: wa li nga tanko ma señ Abdoulaye sant la rek gëreem la ndax nit ku baax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga madale wax li ak legui yakna man nañu tet te yene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekkul ne iñaane ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamne jang xasside señ Touba ak waxtane baxam di ak jangale diine loolu rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Abdoulaye mo meuna fajj aaju bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nekk muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal nak ci barke serigne mamène bakke matta de taif yitté ju baye indi lu mu reey serigne mamène bakke buma diré mu téyé ma jam ko
0: machallah
1: wala yalla dogal
0: nak gaay nañ serigne Abdoulaye nak duma échecré yeen say ñu ki ko waye dal mom
1: jërëjëf serigne Abdoulaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye serigne Abdoulaye da am lo xamné man xel nu ngugo dal xam nga serigne Abdoulaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministère nako abdallah beug moyel da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bok ak jënde man nga dem défar ab défaral sa bop ab lal jëndu yoy taxul nga ma défaral sa bop ab lal ki ma défaru lal moy défaru lal
0: xam xam ba
1: wa man dal lima xam moy ku am yité da ngay ñew ci man ma xol liñ la wara faje ndax nit day faj rap fekk ci tato ko japp nit du faj chat fekk leggey ko japp nit du faj leggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu rukam nan damay défar sama bop né waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ko def nangam da ngay def ba son dog dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yité bo di keer nañ japp nga xamné japp nañ lool mom kuy jog nako xam doora jog serigne abdoulaye
0: di fatali tam ni yeen bokki nga xamni yeene nek ci Dakar di deglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek nongi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi ñu joxe bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamne modi poulaaya bala nga aksi poulaaya rek ci digënté bi tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamni fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laté keur serigne abdoulaye logué dañ la ko won wala bo accé ba ci tableau mo djob ci wettu poulaaya nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata kat bi nga xamni moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu len tableau mo djob dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laté keur serigne abdoulaye logué khassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam whatsapp bi man ngeen ko enregistrer itam fatali ni amna whatsapp muy 76 127 82 61 inshallah ko defé ngeen djokko ak mom serigne abdoulaye logay khassida mbokki jeri ngeen jëf ci présentation sen bokum talibé ndongalé abdoulaye sambou assalamu alaykum wa rahmatoullahi wa barakatuh
2: wala makama lam takun talam wa sallal alhaq min alaqil mubin li khada ma bana wa ma laysa yabin halamni ma kana khabla alkhalqi man kana li bil

0: alakhira yaq ndax xam nga rek kep ko yaq adunaam mu yaq sa alakhira yow nga xamne yow julit bi di xalel ëlëk yaay nek atté kat bi atté nga xamne bo atté ben masala mo xamne du deug wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumuz zalimun da nga taxaw ci karamu yalla lolu tew ci sax karam ba nga xamne buñ la joxone aduna ak li ci biir duñ la mëna ger mu woor la ne yow xalé bi di julit bu ëlëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yilif région bi mu woor la ne haqi ben julit boko gaddo bu ëlëgé dang ko layot dang ko yobali ci sa bamél te dana la xatal mu woor ne la yow julit bi di xalel bu ëlëgé yaay professeur bi nga xamne yaay jàngalé ci école yu mag yi bu ëlëgé ko ko xamne ki ubbi nga bopam baragal loko yalla wala nga xam loko xam xam bo xamne dana ko jëriñ bu ëlëgé dana yok sa maqam yu mal xiyam te dana mussel waye waxtu wo xamne ni bi inkil nga manam duggal nga ci bopam lo xamne du dëgg mu lor ko keneen kum ko kum jangal lola mu lor ko keneen kum xamal lola mu lor ko wala li nga xamne ci lañ lay fayé mudi jangale bi nga ne na def lo xamne day wañi jang mi mo xam da nga tok bañate jangale ji wala nga nek ci classe bi di waxtaan wala nga xamne da nga ci nek jangale yoni nga wara jangale di jangale lo xamne li bokul ci programme bi te day lor xalé ëlëk wala muy wañi seen ngëm mu woor la ne bu ëlëgé responsabilité bu mag bobu dañ téggu ci sa kaw mu woor la ne yow xalé bi nga xamne julit nga bu ëlëgé mën na fekk ne yaay iliman ji nga xamne yaay jité ci jakk ji bu sa julit bo xamé ne bi nangu dañ sa julli nangu julli ñi top ci yow ñepp waye waxtu wo xamé ne wi lek nga lu leewul ci sa biir sa julli gogu duñ ko nangu te ñi top ci yow duñu ñi kenn duñ ci nangu julleem mu woor la ne yow mi nga xamne yaay xalé bi ëlëk yaay yori rew mi te bo ay rew mi bu ëllegé ci biir yeen bu diis la yalla tek nga xamne yalla fess na la yene jox maqam mu mag wala mbugal maqam mu mag yi modi ma ci julit yi nek ci sa kanam ci sa loxo nga am katanu mën ci jëf lo ci jëf ci lu baax kenn ku ci nek lamu jëf yow sa jëf yolam dana fukk ci jëf ji nga xamne kenn ci ñom mom la jëf ndax maqamam bërb bi nga toge moko war nga def lolu ci sa xel xam la ni itam bo sagane wala nga yaq itam non lay reey lolu lepp bu fekenteene xale bi jiss na ci xolam bu ëllegé rew mi du man luddul jup waye rew ku ko mëna yorit lo gor gor lu gor gor lu bu fekkene ba do lu jubuñu kenn yaru len kenn jaarale wul len yoon rew ma lu yag yag lo gor gor lu gor gor lu botul day suux ndax julit nit ñi mbolo mi moy peuple bi danaka ñoo amé rew ñoo amé rew buñu bañé dara loolu du sax buñu bëggé dara loolu sax liñu bëgg nak nay lu baax nañuy samonté ni nga xamé né l'islam bo ci nekké bu fekkenté né yëkëti nga benn fitna moy lo xamné li lu melné révolte la wala luy indi ay la képp ku ca dé ya gaddu bakanam bu ëllegé ya koy layo kon da nga jup da nga jëma jaaral nit ñi ci li nga xamné moy yoon moy sharia té sharia mom dafa sopp jamm jamm nak mboko gi ñu doon wax ci biir jamm rek la xaj té mboko gi tambalé ci bi nga xamé né julit bu né yéene nga ko li nga yéene sa bop mom nga yéene julit bu nek mom nga yéene itam mbindef mu nek doom adama juné lolu sax ci yow nga jëflenté ak ñom lolu mbokk nak dañu né alalu yalla la tax julit ñi bu fekkén yalla ci bopum daf leena yew ci buum go xamné ku ko dagg bu ëllegé do am lay bi nga xamé né sharia ci bopum bu fekkén tane fi mu nek ci sharia fiqh buñ ko dé jang daana gis né bo rombé fi xarum jambur wala bey mu laxsu ci buum do buum gi xérandiko mu woor la né minute mu dé ta borom jégé wu fi mën lo dem waxi kako bu fekkenté né boko dindé mu dund yoon sant na la nga laqar ci buum gi mu dund bo xamé né itam boko reyul mu dé yoon sant na la nga rendiko wayé lolou kañ nga koy man bu jullu ñi défé seen bop ben ndax bo rendé xarmi ci jamono jo xamné ni jamono ji la mel xam nit ñu bari dañu dëng té duñu def lu jup doy dal di du xalaat lu dul né rek ya ko tay ray ko da nga ma añané té man na la yobbu police lool yépp likoy waral moy nit ñëmé lu lañu wara mel bo gisé ñu naan sarax limuy am doolé nga xamné bu ëllëgé yomal xiyam ñetti kéré ya fa nek nga xamné dañuy xëc ci jant bi ba yuur nit ñi xet muy bëgg laal seen bop ñak wi labal nit ñi bu kéro gay ñu naan ñetti kër ya fa am waxtaan nañ ko bataay genn kër gi moy sarax ak li sax di am doole lebal sa mbokum julit ko pudal ndax bu sarax de ben leble di fuk ak juroom ñett non la ko lumay waxe sarax ben la leble fuk ak juroom ñett la waye bobu moy bi nga xamé ne boole balé sa mbokk wala sa xarit wala ko xam du def ci xelam ludul nam la fayé waye bu jamono démé ba nga xamné ko lebal du la fay wala nga top ci ba sonn ci do to leblé ndax ko lebal du la fay kon julit ñi ñoo xañ seen bop tuya bay leblé lool lepp dafa aju ci yar bi ñuy wax yar bi moy mëna tax mboko gi tam am yar bi ak jangale mi jang mom ngir nit ki ñu limalé ko ëlëk ci ulama yi borom xam xam yi lu yomb la ndax bo xamé say farata yi bo xamé sa farata yi rek xam aslef ci sunna yi te jëm ko jëfé bu ëlëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen né borom xam xam yi bu yonent yi wéé kumulul awliya yi wéé ño ci top te ñom sax dañoo jaxaso awliya yi ndax bari na ci ñom ñu nekk ñu bok ci awliya yi fuñu taxaw nga taxaw fa li tax ñu ne ki sakku xam xam waxtu wu joge ni nga xamé né da ngay gis sa xarit mu sañsé nga fab li nga kolo won wala yéré bu rafet lalal ko ci kanamam ngir diko téral won ko né bëgg na ci ni nga mel malaika yi non lañuy lalé ay laxam ci ki sakku xam xam té ki sakku xam xam ki ëppléwul tuyaaba ki koy dimbali dañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun al-khabisata fatahlika cheikh omar al-fouti radhiyallahu anhu tek ci ne way ko kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw kun muhibban li zawi nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam ki wut lu mu xam rek ak num ko anam gum ko meuna wuté donte da fay fek fuñu waxtane mu deglu ko japp ko ma ngay sakku xam xam wala nga nek kiko deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo mënul ñatt yoyep nga sopp leen ngay aji ñent waye bu nekk juroomel bi da ngay alku kon juroomel bi moy ki ci kiko faalewul du ko taxa taxaw du ko deglu soppul ñeca nekk nekkul ku koy sakku amuko itam mu ne kon da ngay alku ëlëk ñu na lol lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bop ben julit ñi ñeca penku ñe fa gëna sori ci penku ak ñu nekk fa gëna sori ci sowu ben lañu ño raw ñu bok ndey ak bay ndax julit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi ni nga xamne non la birgi jappalo ba tabax bi deugar non la julit ñi ci seen xol yi wara jappalo mu xam la itam ne bi nga xame ne da ngay japp ben bant beus ko mu dam nga boole bant yu bari beus leen and gi ñu and ñu takale ko tax du meuna dam julit ñi buñu nekké ben dañuy am katan go xamne dara du len ñaaj dara du len yakal dara du len notitam waye bu fekente ne julit ñi kenn ku nek da nga teye sa bop lolu fu muy waré moy yaqku yaqku bo xamne xam nga ni mënu loko fajj ta ragal nga ne bo toge wey ci ñu yobale la ci wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu kroge yoon mom santane na nga gaday ndax gaday du fi jëg mukk ban waxtu da no ngi len di delo sant di len ndokka itam ci jotaay bi yalna sun borom jéggelé bakkar yépp ñu fi indi won fajj tawat yépp defal ñu fan yu gudd ta boole ñu ca ñamu tan nga xamni yalna ko sun borom def muy jëf ju sel ngir jëmam rek yalna ko sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yonent bi ak sëriñ bi té sun borom maynu ñu ñepp wërgi yaram def maynu fu ñu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko ñu ñu aaju sun borom fa aaju yo bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok delu sinañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mauritanie diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille Mauritanie yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago
1: amin
2: di ziar ñep
1: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ dan yeengu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal lepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
1: ci arkal
2: ñepp xam nañ almam mato fal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblé bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek
3: ko
2: tekki wa gisuma mu nek président
1: gisuma mu nek président
2: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
1: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xam ci moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: machallah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teh da nga waxane garab ndoxum city gi ma yor kenn duko nan semaine té wéro té garab go da fay fajj ndoxum ci defay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de da day laré dal
2: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
2: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lolu ma li ngi ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: machallah
2: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron ñu fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la jogé won isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
2: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju
1: omri dekk
2: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bama tit
1: ndessa
2: ci koor la né te julit du fen dafa joy bama tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama ala lepp febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen
3: baye
2: wala deg gem la munako yalla baxna amna garab de wa yalla moy wëral
1: yalla moy wëral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab joxla safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñet ci at ba ñent ba mu jig mëno dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ bi fa né ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagé ki man la fi ba do
1: do ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
2: mission la ci yor
1: tawakkal
2: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñi ma lim ni ñu touté rek ñi ma séppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tawakkal
2: ay mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tuarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa biir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
2: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
2: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bop bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xatam ci fepp kon doxam ci febar yepp lay joxe da fa indi ñu katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man do xo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
1: bala semaine
2: ci katnu yalla
1: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
2: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do tok bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
2: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ji téy ngora mom
1: da
2: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey ngor do do ma sey motax fek fajo bam dañ ngoré gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am emourit be ko japp emourit bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
1: machallah
2: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
1: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
1: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
2: waaw
1: machallah am digal dal
2: am digal
1: rawati na digal wali yu yalla
2: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne wonn ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel senegal
1: werna
2: xol mam modou mbir mel senegal
1: werna
2: xol baaje mbir mel senegal
1: werna
2: digal lu jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
1: machallah
2: bu dootal sen mbir bu dootal digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
1: wallahi deug
2: la barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamne kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barke ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
2: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
2: innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu xaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy faj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay faje city ak hemorrhoid ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
2: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
1: téré
2: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen febar faj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bu lu koy faj ci garab xamna ko ci alquran dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy faj ñaar fuk febar ak ben wala sax moy faj febar yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako faj nga amal yeneen febar yo xamuto wala yo yek nang nak mu fajale ko
1: Seigneur Mata ndax fagn mi traitement lay don wala
2: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: yakuna
2: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
2: lañu tekkaliko amul toxlo ak nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak hemorrhoid ak niou carton ci walu sey kep ko xamna joxna la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum niou carton faible sexuel mbok yi numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
2: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy faj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton muñu ñu mom lay faj
1: febar bi nek ci yow
2: mom lay faj
1: deug la
2: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
2: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
2: mo ci gën do la ci bari
1: da dis
2: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu day yok hawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexy bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek bu lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
2: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci benn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
1: Allahu akbar
2: hadith muttafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci benn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab tale do qadiri jamu yalla juné wér kon sey forna kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ tak mais nañ am wér guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen di sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: farata la deug la
2: kon nit do ko jele keul bayam ngir sey ñom takko do ko malal dara
3: amna sey yo xamne
2: bo sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mëna denc soxey man leena jarriño lool moy yoon man na dama ji nek yoon mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la rek mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
3: machallah
2: waaw kon mbir yi dañ ko leer baam leer nañu
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
2: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañu day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
2: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muñta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone mala ko comme nga xone mëno giene sa kër sax yow baama yonne la tiak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
2: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy bëre ko ma ne ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa ma bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
2: fébr yépp lay fat ci kàddu yàlla bépp feebar boo xam ne mi ci bopp doomu àlla ba ci doon tànk bi yàlla xamal na ma lu koy faj te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek entré nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ba ko dimbalee ak barki ndigal waaye sama papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
2: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
2: rabet jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
2: doxna nit kërab mu dem jabetam wër
3: tawarkala
2: deug febru rab dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
2: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
3: mo rap yi ci bopam
2: bu la baaw day dé force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray
4: buma sorti safara seigne ñaan damay ray genna ma ngi dem mère bëkk dem la mako netti ni ma deug deug seigne ñaan yalla may dara
3: inshallah
4: mo ra fièvre do koy fajj
3: tawakkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alcorane ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey leen sono mom
4: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéel bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fu né mu teu ma fajj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
3: dañ ci kako def
4: kako def su féké né pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paka jam sa bop kulayté
3: kenn
4: ku jël patal bal fatal tiré sa bop guyité
3: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
3: Allah
4: comme émission waaj jeex mënuma len indi
3: machallah
4: waye defna ci ay kemtane
3: wa émission baangi waaj jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
4: inshallah
3: diko numutati
4: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam boma la yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
3: waaw
4: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
3: ay dimension
4: yu xawa yem yu maga yu maga ba yi ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dul lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la jé
4: sax na ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé mom ngoko
3: amugo dara
4: amugo ko dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
3: wa
4: mëna ñak ray la di
3: wa
4: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
4: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñolay garder
5: ceñex
4: fm dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
4: ñu lam fatuko
3: hmm
4: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yondé ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamné mo wër na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
3: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sango
3: safra ngay sango
4: rek bu am bo bëggé dem galay ma tege lu nga tak sa yon bum ci ne doxal do dox fil filale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daalu
3: ma sha Allah
4: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
3: deug la
4: dima ci xam du jeex
3: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
3: baxul de
4: jamono ji la nako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: tarkal
4: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple say ak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
3: machallah
4: bala ko ak bayré
3: bala ko ak bayré karangé
4: bayré
3: ñoy mëna and
4: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku jubok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
4: bu ñaan dem relation ñaan mbacké mom lañ ñaan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
4: ko bir sembu yépp yalla motal ko
5: ci yalla ngi déggu Tenier FM
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wé leen di ñu top rek ci seen radio Tenier FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jégg leen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: ayiwa ma nga kon ci 88 point 6 ci Nyeer FM Dakar, mbokk ngi fëgg 88 628 06 18.
1: Assalamualeykum warahmatullah.
0: Aleykum assalam warahmatullah.
1: Alhaji Ibrahima Cissé.
0: Ok, bye Alhaji.
1: Maa ngi lay ziyaara bu baax Cissé.
0: Delloo ziyaara bu baax.
1: Yàlla na yàlla may gudd fan.
0: Amin waay, amin.
1: Ak wér.
0: Amin.
1: Ak wérle.
0: Ak wérle.
1: Sàmmal sàmm sa ñebal si Bàkke Cheikh Al Khadim.
0: Wallaay ndeysaan, amin waay.
1: Di ziyaara si Moustapha Mbacke.
0: Sëriñ Moustapha Mbacke.
1: Suñ borom bi bàyyi ñu fa ca kanam kanam kanam kanam kanam.
0: Man na ko de yàlla na ko def.
1: Bu ànd ak wér. Ak wérle.
0: Ak wérle.
1: Li mu naan maam Cheikh Al Khadim yëgal ko jàmm.
0: Ndeysaan, amin waay.
1: Te ànd ko njaboot Cheikh Al Khadim bi yëpp.
0: Amin ya rabbi, amin amin.
1: Di ziyaara sëriñ Cheikh Aliou Mbacke.
0: Sëriñ Cheikh Ali, waaw.
1: Yàlla may ko gudd fan. Ak wér.
0: Ak wér.
1: Ak wérle.
0: Ak wérle.
1: Gën a dooleel daara ji. Dool bi. Liggéey bi.
0: Ak liggéey bi.
1: Di ziyaara oustaz Mam Cheikh Lo bu baax.
0: Al oustaz Mam Cheikh, waaw.
1: Yàlla may ko gudd fan. Ak wér.
0: Ak wér.
1: Ak wérle.
0: Ak wérle.
1: Sàmm ko sàmm njabootam.
0: Sàmm ko sàmm njabootam.
1: Yoo ko xam-xamam.
0: Ndeysaan.
1: Mu yàgg a wax. Yàgg koo déglu.
0: Wallaay wallaay wallaay.
1: Di Bàkk Cheikh Al Khadim.
0: Wallaay ndeysaan.
1: Maa ngi ziyaare ñëpp nag, fàttewuma kenn.
0: Fàttewoo kenn.
1: Di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli ñu jàmm ci réew.
0: Amin waay, amin waay.
1: Yàlla nañu yàlla dolli jàmm ci réew.
0: Ndeysaan, amin waay, amin waay.
1: Yàlla nañu yàlla dolli jàmm ci réew.
0: Amin bàyyi, amin bàyyi.
1: Yàlla nañu yàlla dolli jàmm ci réew.
0: Amin waay, amin waay.
1: Jërëjëf di Cissé.
0: Jaajëf Baye Alhaji, kontaan nañu.
2: Kanabi kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala kada wala k

0: ayo jere jeufati bayalaaji ndey sa ñong koy ziyara bu baakha baax diko bege tuarkala tay rafetlu andam ak nun ci 90.6 radio Tienere FM Dakar. Assalamu alaykum
1: Ibrahima
0: Mbacke.
1: Bara boy bëgg Serigne Fallu.
0: Bara boy bëgg Serigne Fallu
1: waaw
0: ma ngi lay ziyara Serigne Bara
1: waaw. Bara boy bëgg Serigne Fallu
0: waaw waaw boy
1: sama am laaj ñang boko indiul da nga dank pass Dakar ba Touba
0: aha di
1: mala ko lol wala nga wo Ablay Tam leg gaw
0: duñ ci ag inshallah dana ñew
1: ah bo bëgg 52 milliards ya Ablay Tam
0: 52
1: 52
0: milliards. Très bien ça.
1: Wala ni ñaanal.
0: Ndeysane yalla sa borom boole ñuko.
1: Ngeen mala liggéey Serigne Khalil Mbacke.
0: Wallahi wallahi Ndeysane ya bax.
1: Wa yalla ni Serigne Fall taxaw rek.
0: Amin amin ya rabbi.
1: Wala geu buuma deggu rek xamni gaay mo mo.
0: Wallahi Serigne Mbado.
1: Waaw gaay mo mo de.
0: Gaay nañ baye yoyu nak.
1: Waay rek mo duma décourager.
0: Waaw bul décourager wu. Très bien.
1: Serigne Cheikh Mbacke Serigne Fall jarang na mako.
0: Wallahi Ndeysane.
1: Wala
0: jerejeuf. Jerejeuf Serigne Bara.

aywa ma nga kon ci yar kala ci 88.6 radio ci ñere FM Dakar 88 628 06 18 88 628 06 18.

Esatto.

0: mango ko tawarkal jerejef baye fallu njay ci 88.6 Seigneur FM Dakar amna ne 11h ngay jot jamono ji le tembe nes touti rek tawarkal waye andak baye Abdoulaye Niang Serigne Bara newon na ma tawarkal su moko degout rek xawma nak duñ agu fofu yep kon dama lay andil kon baye Abdoulaye Niang bi le kon tawarkal jox lako yatalal lako begel la ci ak mbokki baye xel tani wetti ko ci 88.6 Seigneur FM ndeysane mbacke nguso bela serigne fallo
1: ki moy yitté moy wati la wadam na xewali bawan dotu jeex aban ko sopp cheikh fallu xewal wër la lor deddu la day la man ada cheikh fallu fi aban kay ila man ala tane bi xam nañu la lo wax borom nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané ci en mbolo ma xam nañu la bayti wilayati ya yor son mak bobu wër serigne nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gaay ni ter ku nek batat ya kale ko duggu gal serigne bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale
0: waye ku ko faale wut mom cheikh fallu bu len ko faale
1: cheikh fallu bu len ko faale
0: wala jaba juuf ci diwanu casto ray wo jere jeuf tar kala merci ak yaayu radio bi ñoo ngi le ci ziyara bu baax ko faale wul serigne fallu bu len ko faale
1: suma salatu wa sallim bila adadin ala tabi'il wala akadima kimufal jox len ma nopi day wax man lu ba sarafet jambar ji buy jeffitam way kadi sanji yotal cheikh abdullah ilahad ibnul qadim samat riw ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yegale nalu gay baxi fi won yalla nga yegale nalu gay baxi fi won seyini ci seyni touba nga xey ko matal mo ñaan bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh madira fa bu yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen bañi tel na wayef ya aw ci jigo won tay wax la yalla taxal wayef to ko way dal kuy wax na wax la mu xam bir ba di yalla gebam do len ci jema jubal jox na la saaru gi ak sa xol bi ak luma juru sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bi de bi ma sina bolo xam ya ci fi won ni sa trabula te ñaan di lu ligal sunu xol yi sedd na sunu kel dal ta ya ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jef ba ma tan digal nga sey makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jite la ya te rek nak lu dimbal alhamdullilah am dan ciatu wala ma ndax ciatu bi de fi ci yow cheikh abdou ma ko jottal yalla nga bamba yoro
0: ndeysane
1: yalla nga bamba yoro
0: cheikh abdoulaye la man cheikh nak na nga fexaba bo diké dencël ma sa jël bi ba ñew so ko daano fi ko daano ci mbéd mi dé
1: yaay ci ñew bolam ci am ma na lon lepp di ko matal yaay xudu ya kawsu ya nañu khadimul hasan to wala bahr nan war no ngi tekku nimal bu yalla non nanu ma nan sax balaaya jamat ku dem jorom xam ñi bel mo li wé doxalal yalla la yalla saxal touba
0: ndeysane
1: yalla la yalla saxal touba
0: wallahi amin waye
1: yalla la yalla saxal touba ba da
0: ci xam
1: ngum saraki bo say dom to jox ñu digal yalla la yalla saxal touba ba da amé xop ngum saraki bo say dom to jox ñu digal cheikh mbacké ra ñu naala yaay mo dolé dem ci ati naane ya raw tabassiglon
0: Ne zaman?

0: yay mosbonne deysan cheikh mbake geynde farna ragnina la yay mosbonne del setina la ya raw tabaski gulol li mi ngo ko tombe ko waxtu yi nga li xamne moy 11h jonna inshallah bu ko defé dañi dal di dem delu ci inshallah and ak mbok yi gëna yaatal jotaay bi ak al oustaz mam cheikh lo ni nu ko baxo doxale ak mom ci 88.6 ci Nyer FM Dakar 88 628 06 18 waye ci 88.6 95.2 ci 94.6 l'RG FM
1: ak nu meuna def ba am ko
2: jamm mom liko niko cheikhul khadim waxe won rek neene jamm de neene mom gisuduk genti adina gisuduk juk genti al akhirah mu melne lol nga wax nak yengu yi bari na lol fi safari di takit wala lu nudu safari di tak bari na waye la men mag daan wax neene bari na kergoy rabu mune deg ku ne ciel rek ko yor waye de bis bu yalla sakare lu jar buru xed na fa jib lima beug wax moy muñ lenti bu amut mom jamm dana jafé lol ci adina xecio ndariñ bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina xecio daraja bu dekkut jamm dana jafé lol ci adina ndax fitna jof gis mu tak fi barab bay bo nga ne xecio yi rek ko andi xecio ndariñ xecio daraja rawatina xecio ndariñ xecio daraja yoyu da fay tax liñ doon wax leg tam biñ doon wax legi fo fek ñuy xecio rek sédenté ci mo fa amut kilifté fa amut ndax ñaan ñuy xecio ño gis rek amna ci ko xamne mo yilif morom ci gwet ki yilifé nak bu dul muñal kim yilif kiñ yilif neug wota top kimu kiko yilif lolou moy ki di gas ki di sul pende bari waye par do am ah mu melne nak lepp lo xane luy eddi jamm la matna def tayit matna wax tayit matna yitti wo de waye nak media bi yeedit am ngeen ci war tayit am ngeen ci responsabilité ndax wala arab mo wax ne al balam waqalu al lisan yene jott nek bari nek kat bu jall te bu jalle dana ta sawara bo xamne ken dotu ko meuna fay du bo waxuma jant bi waye yeen media la wax moy media bi nga xamne dañuy wone image ak media bi nga xamne dañuy bind ak ñi nga xamne dañuy jall lay kaddu ñoo ñepp ñoo bokku nek fofu mo xam duggu na ñi duggu ci internet ak ñu ci duggu ci internet bi defena ñepp ci duggu xoma diwantu le ci la xoma nangam xet yoyu nga xamne yu ngeen di jang la ba wax ne li mokal ngeen ko tari ngeen ko ba am ngeen ci diplome te bu ñuy xool yi yaq yu bari man nga wax ne fofu lay jaar di genn waye bu de la nit ki wax ci salam rek mo ñam ko waxal ken genni wuko mo an ko koy yek kon koku lolu du mëna tal dara waye lay tal moy kaddu gañu dañ génné wax ci salle bi yow nga jël ko yobbu ko ci sa radio wala ci sa mbind wala ci sa image indi ci say commentaire lola moy tabbi ci xol yi tal fa sa wara wo xamné da nga lotti ci fay ko keneen dañ lotti ci fay kon bu fekké amna lumay dénk sama bop diko dénk wa média bi moy nañu def nañu té ci yenn information té nak ku wax deug ta xamné da nga wax né da nga xamné information yi mom média yi bar nañ ay ñoomte wax deug li deug té deug moy bar nañ ay ñoomte mom ndax lepp lo xamné dafa mom bu jale tal fi neew lolou kenn wuro ko jallale lepp lo xamné manam affaire privé la lolou kenn wuro ko jallale donc la am nga sañ bi ndax ñom mom loi yi ndekam ali ousa ali sal di wax loi trois mom modul dara ndax jël ak ke jox ki ba ki barale ke amu dara loi trois lolou dong la kon nak yoyu nañ ci baye xel te kilife yi di waxtaan ak njabot gi bokko na ci li tax jamm man am kilife yi ni waxtaan ak njabot ndax kumpa baxul kumpa mo upp aw ñey fouf nañ ko way mo upp aw ñey njabot dang koy wo di waxtaan ak mom mu xamne yow mi ya ko yilif way fekk da nga baye sa njabot rek ñu wey do xam fu ñuy yenn do xam fu ñuy fanan les seen yi te do ca taxaw ba nak bëgg ñu teunk fi nga bëgg ñu teunk fu dool mom du mëna am kilife yi nañ teunk njabot yi ci di xam ci li ñi nekk te di leen wo di waxtaan ak ñom tay li jeen seen problème ndax bar na ku dem ci media di wax kenn dako taxawul kenn dako teyewul rek waye buñ ko taxawon teyeko do am jot gogo waye nak ndekam nit ki mom ya ko wara teye war ko taxaw difoko day recc ku recc nak day fital di wey rek kon te fitni yi limi bari lu ci tak lu meuna don ay wax akoy tal wax moy sawara wi gëna dangereux te lum xatal fay ko du yomb togal waxtan rek mokoy meuna fay kon nak ndekam wax moy tal waxay fay waye señ li tak bala mo tak nañ waxtan fofu la defé né buñ fi delo dañ jamm ji den mom dana del ci wat assalamu alaykum
1: jerejeuf serigne djili mbake mu serigne mahamadan jobbe jerejeuf mbok yi nañu ando di bolo nek ben te kilife yi nga xamni no jiti di waxtaan ak seen njabot di nu jiti li buñ ko defé bokku na ci li nga xamni dana tax jamm am ci milem rew di senegal way ci teunk adina wërngal kep batu jamm bi la won ci radio jant bfm touba radio bi wote jamm ak jappelante wolante gand ak yakar ak serigne djili mbake mu serigne mahamadan jobbe benen batu jamm ci yenen waxtu jangene jeuf
3: jant bfm
4: batu jamm bi wote jappelante ak wolante gand ak yakar
1: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki nu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 80

0: سلام سلام عليكم
1: يا مسلم
0: مستمر ما لي نيوت على سلام

0: على سلام عليكم
1: Mustafa Rew Mangi Lane Yotana Assalamu Alaikum ya Mustafa Imamu Mingo 88.6 Radio Tienyere FM Dakar 88 628 06 18 et si yo soxna minatalo immeuble Cheikh Mohamedou Mustafa Mbake Al Karim kaddu gi bayiko batay ci koloban Dakar Ruri 41 angle 38 synchro ak Jant BFM ci diwanu Touba 95.2 Lergue FM Louga 94.6 xamna duñ guddal ñaarelu patch bi niñ ko baxo doxale rek ak oustaz Mam Cheikh Lo ñangi nuy ñep wat di ziaré wat ñep ñi nga xamné ba jotay bi dooré ba légui ñogi wéy di ñu bayyi xel al oustaz ma ngi lay ziaré bax
2: waaw ci ibrahim
1: nakay téyi
2: ñi lay ziaré bax
1: alhamdullilah
2: nak suba gi
1: ñi ngi sante yalla
2: nak xéweli
1: ah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
2: nak jamu ji wer gi
1: waaw alhamdu batay batay ñu ngi sant
2: yalla nak yalla dalu bax bax
1: très bien amin way
2: di ni auditeur auditrice yep ñi xamni ñi dañ and ak so ba legi ñi wote ak ñi wote gut ñep ñu ngi leen ziaré
1: tarkala
2: ñi ci auto yek ñi ci place liggey kay yi ñep rek bayuñ kenn
1: bayiwo kenn
2: na kala ada
1: waaw
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatam min lisani yafqahu qawli biñ sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu nañu mbokk yep ziar nañ len
1: netan
2: ngi len di ñaanal di sap ci yeen ñaan yalla bo ngi defal xewal
1: netan
2: min jitele ci nuyu bi serigne muntaha mu cheikh ahmadul bashir non lay nuyu kilifa diina ji di nuyu serigne cheikh mu serigne ali ko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wer
1: amin way
2: manna li mu naal ngir liggeyal maam cheikhul khadim radhiyallahu ma agale ko jam ñaan ko ak mom
1: wallahi neesan
2: di ñaanalat sama serigne ba alhaji muhammadu ma amul ñang yalla ko yalla doli leer way for su ko am xara ka jana ni serigne afi ñang al imam
1: wallahi
2: serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne mbake abdurrahman serigne sambu se mang ko ziaru bax nan lañu ziar al imam serigne basir diop ko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq guddal fane wëral ay cërëm
1: amin
2: baraka rasul sallallahu alaihi wasallam
1: amin
2: xamna na fa mësa joxe numéro am jima jo xam mo koy taxawé fofu ci kaw la xamna ciar na joxe numéro ngir ko am lu ci bëgg barkel rek mu barkel ko
1: tere
2: mo ci daara serigne cheikh abdul murtada moko jité fofu am jima jëm fi ciñ fe taxawal nak mom mo fay jité nak
1: wallahi ndiss
2: ñu bëkk ko yéssalat yoy xamna jomb na fi mu ñëwete nañ joxe numéro bi ci bëgg barkel mu barkel inshallah
1: c'est bien
2: ma ngi jéggulu
1: dé dé jéggulu tawfiqala
2: inshallah désiar tawé serigne mohamed mbacke cheikh abdul murtada cheikh abdullah fall 17 mois ci aram fall serigne murtada mbacke ci ngañ ak jëng serigne babacar sy mansour ko ñaan la yalla tam yalla sam ko defal ko wer seigne tiane basir tar seigne cheikh ma ibrahima ñass ak borom khulafa yep ibrahima di nuy ñep rek ba laaj bop mi duggu legi ma ngi koy deg mention special ak seigne bobu di xane da bëgg seigne fallu man ngay dimbali
1: bara boya
2: waaw ko man lay dimbali
1: c'est bien ça
2: ok ñu ngi koy sant bu baax di ko gëreem di ko ñaanal yalla
1: waaw
2: Seyidina Ali Sey ñu koy ziar ba xum tamit diko ñaanal yalla xamna dana dugg ci legum tamit suñu doom saxna awa fay seeni mi ngi lay nuyu dem jotna ko
1: seeni jofa
2: ngi lay nuyu ba xam dafa nek ci espan yi nak
1: deug la kay
2: suñu yaay mersek ñu koy nuyu ba wajjan famu fal Touba Diemul soxna ante jom barom ak soxna amé jornu mam jaara wa asabu ci ñaar mo xamna nima ko xawon ben jour mom sen tri na ko soppi mom
1: te de ko nan
2: asabu tek fa lenen na ñam kenn doon deg ñu dugg émission xam nga bo soppé dara ma deug yalla am yonte mu mani al mar'u muhammad ahabba ne ko ni ak kam sopp ñay bokku jëm way bokku wacc way ay ñam do de kenn dugg ben war dal
1: ben war
2: modou mbay ñu koy nuy mom
1: modou mbay waaw
2: ak ko mom day dugg
1: mom day soñé
2: ñam abdou saxo mo nagay war ñam do de kenn
1: très bien
2: Ablaye Faye mom mi ngi dugg
1: Abla Abza mom xamna naka jek sa xawna raal waye fim tol ni mom comme tailleur la mom effectivement mom ni mom dana gëna ki
2: waye xamna ko dem ma ngay deglu
1: normalement ma tégué buñ démé ba diglotuñ nak mom benen lénen lay dal do
2: Ablaye Faye Mackey di wa du ñu jox xamna ci dañ ko yaatal ci kaw inshallah nak ko lay lay xel mo sa yo toké war nga ko yaatal ñi ñi yaatal ñep di dalal ñep Ablaye Sam Mackey nuyu Aliou Ndjay Cheikh Lo imam ñang Mahmoud sama sëriñ ñep rek
1: tarka
2: amna kon mo joxar la kaddu ci
1: jerejeuf alo oustaz ci nuyo bu yaatal bi matalena tarkal la mi ko kon ci Tiéniéré FM Dakar 88.6 88 628 06 18 mam cheikh tayla al khamis inshallah al khamis tay bi bu delusé ci cartonu yalla moy bëss bobu nga xamné yow fo bok nga ci ñi ko fonk lool do ni commencé nga sañcé day fi ak ségul moy li ñi wax idul adha ya jangi won de tarkal waye mam cheikh fim tol ni est ce que rir mi demé na nonu waccay bi ak yoyu nonu par rapport ak nim damel no ko rombé noy rombé marché ak yoy yow mo xamna ni mom ma sha Allah ci côté yoy yow mom
2: man dal la jëru jang ci ibrahim nim dan kumbé nga gis xar yi ñoo bari nit ñi sa xeyna ñaara dañuy ñew waxale nat prix set mu toll am ñu am lañuy ñew jënd baye ko ci daral nga mom gis xar yu bari nga jappal jarugul fekk sax jarro dañ ko fa bay
1: naka dañ ko fa bay
2: waye ren dal nima gisse da affaire yengogul non
1: de
2: te jengo ndax da jaar na ci barab yu bari ñu fa jaay xar amna ci ay xarit yi jaay xar do fa faral di tok waye balé affaire dal numu yengo yengowut
1: yengowuni
2: ben xari fi fiñu acc prix bi bari na ndax neena ñi ngoñu mo cher ngoñu mum gis na ñi jaay mum 9000 sak ngoñ ta turu sak ngoñ la rek dal
1: turu sak ngoñ
2: la wa wa du sak bu fess del ak yoy de turu sak la rek 9000 xam sak bu fekke dama yor ñett xar rek la la won ñett xar bu ñu xeyé seyo ba ngoñu ko lekke mu jeex suba nga bëgg jëndaat bu ma ko yor 50 xar nak bu de nak xar yi lekke repas waxati na de na war
1: amna xeyna lolo tax yi fi di ser
2: wa mom dana ser mo ran mom na ser xey nak suñu mbokk yi jige ci all bi mi sene bokk pele xay nañ ñew ñom buñ ñew ñom seen xar daana tané waye nak du doon xari mag ñom turu xar lay doon da
1: ah waxe ñaan ko amul bala gënal am ba fa sas
2: wa loolu deug la
1: leg jamono moy xawa tënku go xamne mom té loolu nga naan du doon xar yu ki waye ñeeg yi moy nekk ñeegu xar yu mag ya
2: kay loolu la bëgg wax xar mi nga xamni mom nga naan jëndé par exemple 100000 mu dal xaru mak rek bu ñe dañ la jay xaru mak xamni du ag fofu par bëgg la ko jaay lool nak ñoom xam nga dañ ci bëgg yew waaw ngay gis ku jigen ta xaru dem basanjar ba xombal jënd fa ay xaru yom ñoo jaay ko lu cher ñoom nak dañ xam lool legi bo ñew fa ñoom du jënd du dina jaay lu yom nak dañ xam nga jaay waat bu ñewé tamit dañ xam lu xew legi te telephone yaang fepp legi
1: waaw
2: fofu fu mu tollu ni ñuy jaay nangam bu ñu ñëlo lañu jaay waye dal ci jangat bi dal lima ci ta gis dal mu amugul am rir dal
1: amugutum rir
2: wa xey nak bu dem ba dess ay jurem fa jurem ñent fa xeyna actuellement nit ñi gennugo ñu waye tam aussi xaliss amul ibrahim
1: fofu waaw lolo kay lolo may waral ñakum rir mi di
2: xaliss mu dëgg yalla bu ñu waxe la yalla rek ñepp ko yek
1: on ma ngi jokk ak Moussa Barki Demb rek ci walum jaay tablet yi ak yoyu nonu
2: waaw
1: des fois bu evenement daan jup ci da ngay def say publicité ci côté ba nga fiété ngi na man mo xamna bu jéxé duma renouveler ndax xeyna da ngay fay di def say promouvoir ta do am retour nga xamné manam des fois bu événement daan jot waxuñu xar waxuñu ay walum mi yéré ak yu mel nonu wayé daf kenn ku ci nek daf ci daan gis bopam ni jay vente lo exemple ni jay matla monisé yi et tout ñom ñep dañ ci daan gis seen bop à 100% donte ne mi ngi am ba légui na xeyna doxine wé wañé ko
2: rek tayer dañ daan gis seen bop ndax ci corte gi
1: noté mo xalu metti dañ gis seen bop la yaakaar
2: ci man dañ ñow ci taxam ci corte gi ñom dañ daan fanan am nga korum corte
1: xani taw dañ daan corte ak tabaski de senaki man léegi léeg ma gis tayer bu ma envoyé message 6h du matin ma xam ni kii dee soog a wàcc waaw ko laa sug Abdou Sakho gi ma xot message am bu mujj xam ma nag dama sob kañ la woon ak ban heure la ma ko envoyé woon ne ma dee soog a wàcc ñi ngi ab tayer yi ñi ngi tane de
2: ah man naan taw seen
1: 6h 28
2: alal
1: ba bële jàll 13
2: lay doora wacc
1: bobu yi fi dess na 15 jours abdou si woluma la de dañu waxtan rek
2: abdou hayna la ami client bako hay da ami client bako wa ci koor dag dal ñoo jëtte dekkal nak suñu buntu kër amna atelier ñom dañ dan fanan waye bi mu danaka 10h minu ñu wacc
1: 10h
2: ñu tedd ndax dal affaire bari wuton ba ñaara bu ma ñëw ne len ba affaire tanc lo ñu na fiñ tol dar tanc ñu
1: no kori mom yefe xalé la baxoon nañ ko wax
2: xeyna tamass
1: nañ ko ko jiñ rek
2: waaw wala affaire dal cheikh ibrahim lu mën di xew dal dekk bi mom li seigne goore di bañ wax ko dekk bi dafa deuguer
1: no seigne goore mom day bañ wax ko ci mbirum seigne bi waam ñu laaj la lu jëm ci jumaaja jëm ci tuba ci kanam nga ne dekk bi da deuguer mom lolay bañ mom
2: lolay baye deeg ko dekk da deuguer affaire dal nañ dal ñaan dal tay na ko tanene nga dimbal ko tam fofu mu ko taw dal nañ ci insité bu baax ko tané lo ko tané dang ko dimbe ko meuna joxe yéré joxal yéré meuna joxe dal joxal dal meuna joxe xaaliss tamit tamé tané nga joxe xaay té nik tam ku ci nek mu doylo tamit
1: doylo
2: la nga am dal nga xamni li nga am dañu solo nit ñi tam di wër ko nang koy laaj ndax man na ni metté ci yow la metté ci ñep dal
1: ah deug la dé metti du dé
2: kon dal nit ko na tam jéema doylu muñ la nga am rek nga doy roko mu koy fa tam dana bax ndax dal jamono mom ñep yeeng nañ ko wax deug yalla kon dal ku meuna dimbalé nga dimbalé ak sax carte fu mu toll rek nga baña xeb dara yow mi ñi dimbal tam nga baña xeb xamni lu ka ngay sakku dimbal man na mu melone yow du la dimbali kon ñu jema gor gor lu bax dimbalante ñu ko defal inshallah yalla defal ñu tawfiq tay ñu xamni tam sunna la way sunna suñu fedd la borom xam xam sa wax nañ ki nga xamni woor nako ni bu lebe dem jënd tabaski dana am lu mu fayé na lepp ndax sunna so xamni ni ko waxé won kérok mi ngi bayé ko ci sayyidina ibrahim alayhi salam ci la bayé ko kon ko xamni woor na len bo lebe am nga lo fayé xalaan nga am na dang ko mëna fayé man nga lepp jënd après nga fay kum woor nak bo lebe jënd do am lo fayé bubul ci dug
1: dañ ci dug
2: ndax la yukallif la
1: na ak na ci lepp est ce jaar nako sax
2: waaw wa dañ ni fekke woor na ni man amna luma yaaka
1: amna lumay sentu
2: amna lumay sentu wala amna lu ñu dig ta ci jot
1: legi sew sew bobu ma doon deg par rapport ak bo deñtu dépense bu yaato
2: waaw
1: lolu ci imam malik wala ci borom xam xam yi sukkandiko ci imam malik da am ci ñom ñuko andi
2: waaw
1: wala ci imam malik la joge direct
2: waaw ñu sukkandiko ci ngeer imam malik ñu xamne maam ndax dañ bañ technique lu mënut mo ñun la bo dencul dépasse mo bu tol nang abdir kon yow sunna luñ ko ci yow ndax dañuy bañ la nga dencion pour dépasse nga jëndé ko ko
1: te toujours itam baatu sunna bi day delu ci wat
2: waaw bat sunna bi
1: bat sunna bi
2: dañ ci insisté
1: waaw maam nga xamne bu ñe sunna nak mom kuka am wala nga man ko def gi moy li gën waye su fekente ne yalla dogal na ne mëno ko itam su fekente yalla dogal na defo ko itam xeyna def nga ñombé waye taxut muy yenn bakkar yu reey
2: gi kon nga nan kon da bëgg xone sunna la rek kiko man mom mu def ko ndax tuya mom ken du ko xet lu mu tol rek nga def ko ngir man am tuya ba ji waye ki nga xam tam mom amuko mënuko manam fooré gëm yalla xamna kat yalla moko joxut ngir man ko def waye yéena je dana ag ndax innamal a'mal binniyat yéena yam dana ag ndax man yéena na tabaski awmako kon yéena ji agna wa tam sey ibrahim xam nga mbir mi dafa yëmul ci xaar rek motax
1: mbir mi waaw
2: ndax legi bo amul xaar mu goor tapanga mi ngi
1: tapanga
2: bo amul xaar mu jigen ak yeb bo amul baye ngi ene ni ñe mo lay ñaan maram dañuy fekk lo xamni farata la manam duñ ko faalé sunu ñi ñew bëgg yi sonu seen bop
1: ko day gi nak
2: no ko day
1: gi xarmi lu gëna farata wu
2: de lu gëna sunna maam xarmi
1: gëna sunna wu waaw
2: xarmi sunna xarmi moy sunna ko day gi mo lu rafet la rek bis bi nga sañsé sol lu bess yegg ni tay bi su fet la waye nak sunna ci deug mom moy xarmi
1: sunna ci deug
2: mo bu ñu xisse am xalm la ca dess mom ay matul kay rek la sensé lek ci ndawal li yegni tay bi ci fet la
1: très bien
2: lool lañu djeblu
1: ah
2: leen ci mo do xana ci walu beuy bi ñu bari fiñ to xalatuñ ko am lu am xeyna denc na juroom ben jinni te man na am xeyna bu amé juroom ben jinni da nga am bay degi na na ko na am lay bay da ser am na ko wax
1: lu ma sha Allah mo yombu am ni ko wax lu est ce que itam nak du yenuun mana ndax xam nga jamono day dox leg leg da ngay deg ñu nan la bu ñeuk jinni nangam la won nangam est ce que du doxinu jamono itam moy waral yenn seray
2: xamna lool la
1: ndax jamono itam day dox ndax bu amana bu ñëk fim tool ni bu événement daan jot ko may ñaari jooni wala ko jox ñaari jooni jox nga ko lu bari fim tool ni xam nga ni ñaari jooni mom daanaka mënt mënul jënd ay dal sax
2: dal li ñu wax dal
1: waaw
2: mënu ko jëlul
1: dal li ñu wax dal est ce que du itam doxinu jamono moy waral yoy di ser est ce que xay itam wurtu gëna yomb kon
2: wa ma bu xay yomb man dañ dar bi jafé wa jëm xay xuna moy gëna jafé bu jafé nak legui la nga xam mo ngor amé tam de gëna jafé kon la lay moto beuy daan yom bay day cher lay xeyna bu ñëk bo ma non am ñent jinné jërum jinné nga am bay bu baax
1: lay bu baax téré
2: léena pour nga am bay deug deug in fook nga am fukki jinné jëm kaw way dañu xam ni ko amul xar bay ngi fi
1: ko amul xar
2: bay ngi fi way nit ñi xam na jënd leen bay mu du yom
1: ma bañ
2: du yom mom xam na kenn ñi ma am nit ñi dañ ko ragal ngir nit ñi na xam Ibrahima ñi mu ci wacce bay buntu kërëm
1: wax deug de
2: ñi wax tak tek ko fen nak legi
1: ah man duma
2: tek fen legi nit ñi nga ragal
1: wa jaagama bay
2: wa am ñu xam mom buñ la ñon tobaské bay duñ ko def bop
1: lolu xam jaagama bay ya fi nekk di nak man sama bop la fi nekkal limay wax ni man la conseil man yow nak li ngay wax téré bi la conseil
2: wa téré bi la conseil
1: man limay wax man la conseil man wacce wuma bay imam
2: sa yow da ba na wacce bay dal ga bay
1: ma tok xam ne lolu la yalla dogal
2: ma sha Allah amna sala leen fofu nak dañ fi am complexe xam nga diine wo buru am complexe diine lepp lu mu la digal encore def baña am complexe ni ngui gisee manam comme complexe ni mo djiblu moy comme sunu mbokk jigeen ni
1: comme man dama complexe dal sama bañe ne duma wacce bay
2: ta amna djiblu bay
1: waaw waaw non non faawu ci man lañ man ngay waxal
2: non
1: non man de man ngay waxal waaw bu ko defee kenen man ci giss bop
2: wa ñepp lay waxal
1: amana man na man sax bay lay wacce waye faaw man mom dama fi
2: no yow da ngay jangale xam nga
1: yow da ngay fi nek dal faaw mo nek fi
2: wa yow da ngay jangale yow da ngay fi tok ngir leral ni jangale wa xam ñun xam ni fo nga toge xam nañ ko ba bo gisse man complete da ngay gis legi manam nga xam ni li farata la yalla mo lako digal ni la boko defé ma fayle yiw boko def tam man ko dan na ngay am bakar nga man ko war ko def lank bañ ko def
1: nga man ko
2: war ko def lank bañ ko def manam do ci am ben muscle dal do ci am ben problème dal waye li nga xam lañ ni sunna la boko mënul waru la wa wacce na la nga na ala mikki dara ko def ñun la wa dang ko war def leg bo amul di defal li nga ni li mu no ko def ma li lay def jaral na ma sa dem lebi di dakhante di dugg ko ña genn waye li du mako def moy bay bi
1: xam nga dengene nga baby ya sa dang ka toural ci
2: wote non man fin tolu ma tolu won ci bay ibrahim werna yalla ma dem nga xamni bay ci res billahi ragalumako taraski ragalumako ndax nit ñi la dul faal dal man defuma ngir nit ñi yalla tamay def say bon nak man nañ ma arrêt
1: ben ziar ñi ñi top ci youtube bi ku ci melni serigne
2: mustapha tiaw
1: serigne bakke sambu ma ngi lay ziar ba soxna awa fay khadim jay vip baddu ñing ñom ñep ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax ñanga ñuy baye xel ci YouTube bu jant bi TV jakarlo ak mam cheikh ci sañse bu reey bi borom jalla bi xamna suma gisee te koy def publicité jalla bi mom dina la wo rek
2: waaw
1: yow mom manes na la solo lay jalla bi ngay
2: publicité yow publicité jalla man na ñew man yaa inshallah joxo ci yu reey ñu defal ko fulu seri inshallah
1: nawo lisa machallah mom do gis na ko ci yoy non
2: waaw ko mun ko mu dugg la
1: han
2: wa ko ko dugg wax ya bu sa fa barke du wa ko dugg wax
1: mi ko
2: ci na dugg re wa tam no mbok dugg ci telephone bi
1: 88 628 06 18
2: na dugg sama fan ñi ngi leen xaar baye mo rejeri ci lu mari sadikh ñepp man ngeena dugg ci inshallah baye mustapha mbaw baye amdi sall Ablaye Faye ñepp ñu mëna dugg ci leen Seigne Mari Mbay ñepp dugg ci Mustapha Thiaw dugg ci leen way yeen tam ci affaire ci yeen bokk de kon 88 628 06 18 c'est Ibrahim li ñu bëgg wax rek moy ma am julli dafa xam julli la am lo xam li jëm sa diine bu ci am complexe kan donte jëndon na bay xamna wa koñ bi nañ ma rétan man dina xam dama xam nit ñi fofu fofu lañ toll dañ manam sama njabot ma bu fekke yaro luñ ci na am kersa ni asun pap bay lu bëgg bo génné say morom dañ la koy togné waye xeyna bo lañ ci yaré ba won né li moy diiné ni lañ ko defé bañ ba nga xamné dem nañ ba matière ci bo andi won bay lañ jaaxal aussi dañ am sen fulla ak sen fayda go xamné kenn du leen ko togné di leen ko xassé wa koñ man mëna ñato na maam di ñoromtu nak man na nek di ñoromtu mom de yeru dara fi la xari jaar fek yalla ko dogalé non lay dal limay denkan dal mo ñu xam diiné la diiné kenn du ci am complexe li nga war def dang koy def tan tan te yalla tax baña am complexe wa fek nga am complexe ni kan man damay wané li te li nga wané neewul ci yow ëlëk yag dana feñ te bu feñ bobu ngay gëna am gatch ngay gëna ruf yow ni la yalla def ni la yalla bindé ni la yalla may yow nangul lolu te manam xamni yalla mo dogal li ci yow waye bu bëgge def nak da ngay am problème yoy na mo ñu andil xéeta féti bu amé ñu ñi am problème ko ci nak duggu lo mënut jéema def lo mënut boba nak ginaaw bi nak dañuy am problème bu reey ñu xam dal ak jaamu yalla la jigi won ci sayyidina ibrahim alayhis salaam borom subhanahu wa ta'ala digëlon ngir mu rend doomam ngir jaamoko yalla man nak mu digëlu borom be wutal ko am xaf
1: am xaf
2: yantou sallallahu alayhi wasallam ñaar xar la rayal muy ben mum tabaskem la ben bi yeenu na ci kep ko xamni julit nga te amo yeenu na la ci kon yantou yi yeenu ñep
1: 88 628 06 18
2: bok assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bismillah
3: man la am di sal luga
2: ah bay am di sal
3: na ngeen def
2: sal
3: ngeen ziaré bu baax
2: ni lay dello ziar sal
3: ni ziaré bay cheikh
2: wa kay ma ngi lay ziar baax bay am di
3: ah bo ci wonté na di bi da tax rek di bi fa ka tané xol
2: alhamdullah
3: gëna ñu tax no ci dañu tok di rek di yoko mo dal mo
2: sax xam nañ ko baax
3: na ngi ñaal baax rek yalla ngi bëra man
1: amin way
2: jeuf sal
3: andak bak seen fallu
1: amin way
3: ñi ngi ñëpp sal ñi baaw ñu kenn
2: jeuf baam
3: di sant seen xam seen ali baax niko baye balla ñen di waxe rek
2: baye balla raaw nga
3: deug lepp mo ma sant nañ baax
1: deug la raaw
3: sal rajo ñom ñi ci yok baax di ci yok xam ñi yok xamante lepp ñu ko ci yok ci
2: alhamdullilah
3: kon nga ñu batay ne fekk fofu rek ñu res
2: waaw
3: jeuf kon ñi ñëpp sal baaw ñu kenn
2: jeuf sal la
3: jeuf waxta dem solo nga teelu baax baax
2: jeuf baam di jeuf
3: ok jeuf
2: jeureu baam sal ci luga ñom seeni wajuri bax lañu ma sha Allah
1: Mariam ngom ci YouTube ba mom itam ñong koy gërem bu baax ñong koy ziaara
2: Mariam wa ci asabu la
1: wa
2: asabu dugulun balawé dindi
1: dugulun wañu tiri ñi jall ci day xanaane
2: ah nañ dug na fi deggoon ben asabu way nak na wañu tiri
1: très bien ça
2: entu ngeen dug bu dugul na ndax ci fi Tiener FM lañu Tiener FM comme bu ne asabu Tiener ah amna lu leen lekkale lay nak buma degul kenn ci asabu mom na wañu tiri nak
1: très bien
2: kon 88 628 06 10 ngeen jaar inshallah kon ci Ibrahima lolou lañ ci yul wax tawit bis bi fum niñ ko waxe kep ko xamni da ngay tabaski bo xeye suba ki rendi mbaña lek dara xamna ñu sant ci ce problème la ci ñom
1: sant
2: ci seen bay xamna problème la ci ñom wa xeye suba nga baña lek
1: da nga bay fi ñu sant ay ñom xuma
2: wa ci la xaw sant ci seen bay ñoy yobale ci
1: ay jaxate
2: ak sil la
1: sant yaw yoy non yu doy war yoy non
2: ñu sil la wi ñu xeye suba ñu baña lek dara non imsak luñ ci tuddé lu wor nak
1: du wor important da ngay deg ñaan ñu wor ba julli ji ba ñew dé
2: wa tuddul wor na imsak la tudd imsak may nga japp rek baña lek
1: am sé wor est ce xam nga né di ci secret ci nek dé
2: wa wor wa xam nga as-sawm mo may wor li na du as-sawm li
1: ak imsak ngay suba di xifal dem ci jumaaja fekk fa mam cheikhlo mu bëgg la xutbal aduna ak li ci biiram yaakar ne faaw mom li xewon daaw baren lepp da ca wara jaar ben par ben ngam si leg leg sa day gis gaay juk bayiko fa yoy tamit da ni xuta jappal dal
2: wa fofu tamit
1: imam leg leg te da ngay ñew da ngay gis ne ñi julli ci dañuy ñew dañ nan 10h30 lañuy julli ñi julli ci dana ñew 10h mëna leen fa fekk ñen ñi sax dañu xër 9h tok dañ nañ xaar imam ba 2h de temps imam mom bu diké rek julli mom mom do xaar kenn mom un problème bokk waye nit ñi dañ ko xaar presque 2h de temps xam nga loolit yeen itam war ngeen ci wax dal deg deg dañuy son dal
2: wa ñom ñoo wara xaar xam nga ki lay jitt ba nga xaar
1: waye xaar bi day yag
2: xamna heure
1: leg deg dañuy joxe heure ni heure sangam lañuy julli dang koy dégg à chaque fois des fois nga dégg ñu né tabaski kat dafa dañ koy day xawateel xam nga ko tay gëna naaj sax tabaski 9h30 lañuy wax bari na ci jakka wala juma yo xamni ci ne bala wala espace yuñ koy defé yo xamni ci ne ndax julli eid mom fiñ ko mëna defé bari na way bari na ci fo xamni ci ne man nañu wax nit ñi 9h30 10h ba 11h man na jot des fois ta duñ ki et damet de
2: ba lo xamna imam yi xam nga ni waxe chaque fois ibrahim baba ke kën dugu jitt ñu mbaram kën dugu jitt na légui en tant que imam
1: fim do ñu sa bop nga fi nekkal man mom diiné la la wax lo way fim
2: do
1: ñu sa bop nga
2: diiné la do ci diiné la wax diiné la wax gëna imam ñëpp dañ ñoo tok diko xaar mu ñëw tok xaar bu ñëw rek wa bu ko sakal ne wax sangul wara ñëw yor yor lañu wax yor yor nak yaatu na danaka li tambalé 10h do midi ci yor yor kon na bu ko sakal ne ko par force nga wara ñëw 11h ba dara waye nak gina tabaski dafa bari yenen liggey ci nek ñu reen day xar mi wajjal bi ak fess bi xet yoy xeyna bu teel ñu wañu dara ay nak lolu
1: mo gën waxal lolu rek mam cheikh imam imam waxal lolu rek
2: d'accord
1: imam ko baax la waye nak waxal lolu rek dañu wara soñ ñoom itam nak imam
2: wa d'accord soñ na len man fumay waxe ñoy moy xeyna khutba bi lu am solo la nit ñi nañ ko xaar nak
1: ok
2: nañ ko xaar khutba bi
1: ndax lolou dafa bokku ci julli gi
2: wa dafa bokku julli gi dañ ko xaar xuddu bi bu xuddu ba pare bu rendé nga doore jog dem bo demé nga rek
1: bu julli gi waré téel téel gi day bokku ci julli gi
2: wa yo dañ wax yor yor xam né yor yor rek xeyna ñen ñay xër bana 10h ga yor yor rek lañ wax ya ya appul ci 10h 11h waye nañ ni ma ko xé ni mu gëna téel mo gën légui lolou imam yi xam nañ ko dañ ko def inshallah légui ñun nañ xaar xuddu bi imam tam ñum ñu baña yagal khutba ni ko lolu and na ci baña yag lool di ne fa di khutba yi metti yoy na am no xam fa mu jëm day xawa sari xeyna bu khutba bi yagge lool bala ag fa mu jëm wara rendi nangam ak nangam yeb nañ ko bayyi xel ñaara bi tam am na ñu xam lañu dëkk ci koñ bi yar seen paako kër gu ñu dug fa di rendi xari jambri waaw lool nañ ko bayyi aussi nekk bala ngay rendi xaram na la jox ndigal ki wara tabaski mo wara rendil bopam bu ko mané bo rendu sa bu ko jox ndigal mu rendel la wa imma yi gis ko am day na ci koy yor pa kam dug dug ci keur ñew buñ jullé par mi te xari di
1: rendel lek danaka dañ koy def groupe bo buñ duggé keur ki lewatalal ke buñ duggé fé lewatalal kele kan leg danaka sax non lañ koy defé ma borom keur yépp ay and lewatalante seen gi
2: nañ am ti nañ ci am ndigal dal
1: nañ ci am ndigal
2: xaru ibrahim balang ko rendel na ibrahim wax na rendel len ma wa buñ ñu dug keur ibrahim magam na rendel ma nga rendel ko da dem rend xaru ibrahim deer magu ibrahim wo wartu joxe ndigal ñu rend xaram ibrahim
1: ndax sax lolu mom rafet giñ ci bëgg ak lolu ndax amna ci deug deug ndax itam yaangi wax sank ci walum sutura yaangi wax sank ci ko xam ci ne xeyna mënut xeyna amut ta bu nekké lo xam ci ne lu law la les tam la bayiko du jafé ndax yalla mëna la dimbali tay nga amum xar mu ko mat man xeyna du problème waye wax deug yalla leg leg xeyna situation mëna démé no xam ci la ngay am bo sañon kenn du ko gis waaye jamono teunk na la wala histoir teunk la yi jaan jall ba do ko saña bañ am sini faawu ñu ñew te la plupart leg leg fofu li ngi koy gisee moy bu doonu kër la am sini ñaara fa nek wala ñetta fa nek da nga deg ñu ne ana mom diiw ndax dañuy bëgg ñëkke ci kam ak nga xam sini ñoom ci seen jëm bop danañ xam ku yew mi ku yewul mi ba ca tege itam danañ xam ku yo ku yew mu ndaw ku yew mu mag ndax surtout ci deug deug deug ak donte ne loolu rafet la xeyna ci geut wala bok li ñoy limay japp ne loolu lañ ci jublu mais au fond damay japp ne man amul sutura
2: wa amul sutura lu mëna ñak la nit ko na tok kërëm man ma nekk sama ko wara reen te mënu ma reen ma jug dem woy ibrahim mako woy mu ñoo défaral ma loolu mu dar neew ci wa ibrahim wattu jug rek nit nga dekkando lañ reen nañ ci nañ jug kër sangam ndax ya nga xam la fa xew te waro xam te yow mi wër di reen di sam xar ken xamunu mel ay xar xarum ay xam xaru jambori wa yow sa xar sa xar ken xamugo ñaarel ba bokku na ci li yantou sallam jangale buñuy rendi mam ñu sutural ko ay xar la nañ jël men xar dem neub ko fele rendi ko raxas pa ko bobu set ñu ñew jël benen yobbu waye ñew ci ëtt bi tek di tër bi jël bi tër jël bi tër xam ni ki xarmé day tan nefé ñi yew ko mu gis ñi ñi tër morom xarmé di gis ñi tër morom ta paaka bi kën ko raxas ndax dara joju ñi ñi rendé xarmé dara ja digeen lool sabar kon lay xarmé buñ ko rendé paaka ba lañ ci rendé mé lañ xar nañ ko raxam set ñu ko raxam set na ñi do rendé mélen ta buñ ñi rendanté ñu baña gisante sax mo gën
1: ñu baña gisante
2: ñu baña gisante
1: maam ñu laq mi
2: laq mi
1: buñ paré ñew
2: défar fof ba mu rafet
1: wala ñu yobbu ko fenen
2: waxay yobbu ko fenen ñu bañ digé ndax tam aussi dañu xani yërmëne ndaccio ram nanam di rend ci mu téw fi di gis ñi rend ki rafatal bi dal do na ci am solo yoy tam aussi nañ ko bayyi xelu baax baax lima da wax lé ki nga xam dafa xey ci bu di julli ji tawara tabaski bu mu lek dara bu ñëwé nak bañ rend xarmi man na lek ci yapu yi dégg na ñi sant ci ñaa res bi ba xamna da gëna noy xabla rek
1: ñi sant ci dañu
2: wala xamna da fa gëna noy rek waru ñaa res bi waye ndawal la jox rek ndawal rek wax na ndawal lu
1: mo jëlé mo gëna noy fofu wala ay rek no xamé mo gëna noy yow xamé
2: no res bi jara ci jëf faaw daada yow res bi jëf xam na na dégg sant ci ñaa rek doye rek da ngay ñu lekk yaf yi da ngay lekk ci resi ala xam da resi da gëna do watar ñu bu ko taaf ak yoy kon dal bo jël ci bu ñaat aussi sopp nañ tamit c'est vrai ko jël ci mbedd mi nga jaar dem bo depp nga jaar menen
1: ma sha Allah lool nak yag ya xewi na nak xana na lool jamono jamono ye ñi xebalaté ak yoy non la won ay nak ni nak deug yalla nak nek nak yow sa buntu kër sa kër surewut ak fa ngay jullé nga wol beutiko bëgg wiiri ci Allah ba nak señ bi nak
2: wa luñ sopp la xam luñ sopp la am sax mu yol bé bari
1: luñ soppon la wala lool dañ ko wara mise à jour lool luñ wara mise à jour la
2: diina amul luñ mise à jour sax sir mal diina kën du ci mise à jour diina bañ waxé né al yawma akmaltu lakum dinakum
1: deng
2: wa akmaltu alaykum ni'mati
1: lolou dafa ñew ci alquran wala ñew ci alquran
2: ci alquran war ko islam dina
1: dedet waxuma lolou de comme jaar ci yoon wi ak wër yar yoon
2: sunna la ñanté wax jangala té ñanté bu mu jangal alquran dina ifa amul luy luñuy message amul dina lepp lu mat la paré na
1: waye man damay dégg ñu né bu ñëk ngir daan xëbal xawma titel wala dan bayilo xel yefere ni julit ñi bari nañ bokkon na ci sababu bob waaye fa nga yow imaginer bu don Touba la xam si ni man na ne pour nga gis fa keneen ku nekk julit mom problème lay doon wala même boko fa gissone itam nekk du nekk menace dal ndegi ngay ñew di wiri di jaar ci Allah ba señ bi yow itam
2: inshallah
1: 9620 06 10 salaam alaykum baye kabal la
3: am di sal
1: baye am di waaw sal
3: wa mané wala fi ay neena bu yapp meena na res mindu ci amul yoon
1: deug la de
3: lolou la goor gi xam rek
1: lolou la goor gi xam xamnako xamnako lolou la xam de bayam bi xamna day bayyi walé xel téléphone ba ndax mom ma nga luga fofu lañuy déglo xamna lolou tax bu déglu bopam mu xawa kefin lafin
2: inshallah ñu ké sant ba xamna waxtu ñu bëgg def xamna visité
1: waaw man gisuma won waxtu wi dé
2: mi dé tap nañu
1: pourtant waron nañu dugg ci ciol geek ñom seen yoy non ak gëndum xar ba paré jox ko wutal ko say soxna
2: waaw
1: te yow rendi wo wala itam kër gi borom kër gi nga xam ci né mo nekk ci kër gi di kilifa kër gi
2: waaw
1: ñu gonaye wut ta mom xeyna wutut yoy yep beggon nagn ko beggon nagn ci dugude
2: wa fof mom ci kilifa keur gi nga xam mom daan tabaski yar ñep dem ba yag xam tollu jamono xeyna tabaski amut doomi nañu ku ne na joxe dara nga dajala jox mu jëndum xar ñom ku man jëndi ku mënu nak mom bu rendé yene walé
1: rendé yene
2: wa bu rendé ndax mo leen bokk yelif ta tam moko daan def dem na ba jamono jappago xeyna mën tu jog dem duuti yeen yalla baxane ba ngeen man kon na ngeen dajale ku ci nek genn ben 30,000 boole jox mo mu jënd xar
1: machallah
2: yeen ta ko man jëndi ko mënul nak legi mom mo rendi dalen yeen
1: leg war nga nangou ne xana ci mise à jour xana keur mom bu fekente ne borom keur ya fa nek man na ñaar ba ñett jëm kaw te keur ga demé wu non war nañu mëna lewetal ñaar la ci dess ñu seddo ko xol nuñ ko doxale
2: dedet xam nga manam am tabaski dañ ko sunnal ci nit ko ne sunnal ñu ko ci jëmmi kër gi ci nit lañ ko sunnal du kër gi ndax kër gi juroom mën nañ fi nek ku ci ne dañ ko sunnal ci yow ko mëna nu mëna waye nekul na ñepp man nañ ray denci bu ëlëk ndax ak jaamu yalla du
1: nek leg leg ma deg leen ngeen nan yapp wara ko saraxé xawmu no ngeen koy waxé
2: wa dañ ni bo rendé nañ ci lek saraxé waxuy mayé nak saraxé la wax
1: saraxé
2: ndax bo mayé bokut ak sarax
1: wala ki la fessal nga ñew fay ko ci
2: dé do fay ci ah ci la fessal lepp lu jogé ci xarmé do ko ci fay da nga fay xaalisam bokay sarax nak nga sarax
1: ok
2: bo faré man nga denc nak man nga denc
1: bëggon na mu gëna yaatu waye al waxtu
2: wa la plaisir
1: la yentazir lolou moy waxtu du nek
2: lek ko yar ñaari soxna tamit bo leen mëna jëndal ku ci nek nga jëndal ko wala ñom bu ñu mëna jënd ñu jënd
1: bo paré nga jënd sa bop
2: bu paré nga jënd sa bop bu ko mënu nak yow nga jënd ben yéena wal nit
1: ñom ben bu mag
2: ak ben rek mu ma to ben
1: ma ko galu sas
2: ben rek nga yéena wal xuna am fa ak leer yu na xuna ibrahim da wara toj wa nga jënd ben rek dal liñ ci yéena walé ñom nak ku ci nek bu mané na xamné ma da wara sunna la ci mom
1: sunna la ci
2: wa bu ñu mënut yow boko mané nga jëndal len
1: ok
2: boko mënno nga jënd ben yéena wal len
1: sama wa kër maam maam tian cissé jëre ngeen jëf ma ngi nuyu ñëpp maam cheikh ak ñi nga xamné ñoy ñu doon bayyi xel
2: wa man ta sama wa kër maam seenu lo ma ngi leen nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm
1: maam sa nak jotaay bi tay mom gatt na mom tay mom bett na mom
2: wa waxtu yi la
1: waxtu yi la tay lima programmé won gis nga fi ma lay duggal ni yima bëggoon ñu laal ci dafa bari
2: dafa bari
1: ahma kebe mo war mom kebe rek la sante ta xamna ni li ñi wax ni arrangé nako mom bëgn na yoy mënon na tok ki bay bay ñu
2: ba xam nga ay xewal inshallah xamna jo jox mbokk
1: ta da nga ci ñëwaat suba inshallah
2: wa suba hayat salih man ci lool lay ñëwaat
1: bu 20h30 jotté
2: 20h30 ba 22h ci liñ jaar yépp nañ ci jaarat luñ ci mëna yokkat yokkat ko ci
1: da da ta lay gëna léré sax ndax xam nga man mom roubé bi du ci am boba yow diiné rek ngay ñëw taxaway taxaway diiné
2: inshallah
1: taxaway roubé kat du ci am
2: da andu sa li ke defé dal la dal la acha sorti li ke reuy la
1: jere jew yaw
2: yalla yalla defé di ak top lu ci yalla lu dëng na den wax ni yalla nañu may fi yalla nañu yalla may fête gu neex
1: amin ya rabbi
2: defal ñepp xewal ñu fekk até bari bari bari
1: amin
2: ta andi rek sal
1: il
2: uridu ila al islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf ya oustaz jerejeuf mbokki nga xamne ñogi doon wéy di no bayyi xel ak ñi nga xamne ñogi doon wéy di top jotaay bi ci youtube bi ku mu ci doon fo ci man di fété ñogi lay gërem tay rafetlu sa and ak nun ndongali la won Ibrahima Cissé oustaz Mam Cheikh Lo Aissatou Kama jerejeuf ñong koy ziyara Sini Diouf mom itam ñoo ñi ñewaat nañ ci youtube ba
2: wa Ibrahima
1: wa
2: ma man borom jalla bi fatali wu
1: mbaa publicité bi ñaan la yow de mené kulu publicité nga bëgg daay bëggu to publicité man may wër ko publicité la yow nga war di wër ko lu publicité yow bref lolou du problème inshallah dañ ci ñew
2: inshallah
1: kon mi ngok yalla mi borom jamm ku mu jamal nga am jamm yalla nañu boole defal jamm bi rek bi ti aduna ka alakhira ci zahir ak ci batin jere ngeen jef

Madame, let me fight.

0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal
0: lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fañ ak ci sekkat bu tarbi
2: ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bima gëna jégué bimu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fañ jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom

0: adama yi ak mandom nga xamne mandu nako ci digeunte binde fi mandu go xamne gi ku neew doole ak ku am doole ci yam ku bax ak ku deung ño ci yam kep serigne touba daana jegal ko xamne ki dafa joom daana def ku ko defal lu bax mu fay la lu bax ku ko def lu ñaaw def lu ñaaw itam mu fay la lu rafet ndax amul lu ñaaw mom
1: yene gi deglu tenier fm
0: yaatalon na ab dendam ak sikom ci nit ñi ëmbalon na aw yu mbolam bindef yépp itam daana sonne waytu mu rank ñi daana fonk mak ñi daana yeeram gonay rawati na nak ko xamne ki yeg na ni ki ku yalla defar la ci doomi nit ñu bax ñi ak borom xam xam yi lolu mo taxone mu xam lu mbolam li ëppoon ci ñi nga xamne ñi woromi xam xam lañ ak ñi nga xamne ñi woromu defaru lañu ci waxtu wa nga xamé né ay atam bari wul lool ma tambalé ko ci baye bu ndawam biñuy wax serigne Samba Touklor ka nga xamné mok serigne Morante Sali Sène ñaari ndey ñoo bok ndey ak baye koku mo jur serigne Cheikh ka mo jur mu jur Bacci ka ak serigne Mbacké ka ñoo ñu nga xamné ñoom sant ka serigne Samba Touklor ka momu yaayam ak yaay serigne Morante Sali ñoo bok nday ak baye amo ko don jangal xam xam moko jangal lakhdari ak risalat tere yi jek ci bamuy doora tambale jang xam xam koku xam nga ne koku moromum serigne Morante Sali la ci sayir ci ay at warna mana jule ke ñang wax ne watandiku len serigne Touba ndax du sen morom ndax nun ñi koy jangal sax du sunu morom lolu xam ngeen ne kon serigne Samba Touklor ka mi nga xamne mi wajur la ci mom te li ëpp ci njang moko jangal jaka jangal lolu la sérel serigne Touba xam nga ne koku defu ko morom koku ku ne xamna fam ko tek nu dal di jall ci lolu sérel la ci serigne Samba Touklor ka momu nga xamne maasu serigne Morante Sali la ba nopi dekkon koy jangal gis ngeen fi nga xamni fi la tegon khadimur rasul nu daldi jall ci qadi majahate kala qadi majahate kala ku ne xamna ne la jor da ko defon qadi defon serigne Morante Sali it qadi serigne Morante Sali serigne bi dan ko tere ci kaw mu nek nangu nek qadi la jor jo xamni ji ju wer la be lolou mo taxone bi mu ñewé itam joge salum la jor santial ko ci dekk bu ñuy wax patar mu nek fa par alterné bu nek mu bayyi donga yamuy jangal ñew ci keur amadou yalla di attel la jor ba alterné jotati mu delu ci ludul alterné joju nak da dan tok fofa di jangal ay am jangalem nit ñi diko fekk ci mu di len jangal lolu la nekk won ak la jor ma jaxate kala nak nek ak la jor mom ci bir dekk bi ñuy wax keur amadou yalla ci bir lol nak ku ne xamna ni ma jaxate kala wal fan gu ñuy wax aro muy poésie moko daqon ci jamono yoyé serigne touba nak daan dem di def ay beuy diko ko yett mu diko ko topal ci bir top goge nak daana ko ci dindil lek lek ay yaq lek lek du ko dindil ay yaq ba de mujj ne ko lepp lo xamna li defati nga ko nang ko indi ngir ma mokal ko waye loy def luma wara meuna dindi yaq amul
2: tenier fm
0: daana ko waxit ci kaw fonkel gum ko fonk ak respect bum respecté bumu ko respecté daana ko wax ne yow day mak sa bay yaay sunu nolo jur wante yaay sunu bay legi mak sa bay noy te serigne ndax no la jangal man ma la dan jubantil say way momit mo la jangal le epp ci alquran mo lay jangal le epp ci xam xam wante yaay sunu serigne ndax li nga xam xamunu ko ci bir lolé itam tag nako ci genn qasida go xamné gi wenn beuyit wi may bëgg tuddu ci qasida gogé la bok qasida gogé dafa ko tambalé né minni li ahmad bamba tarikin nasi ghayra al ilahi fa amsa sayyidan nasi sama qasida gi mang ko jëmé ci cheikh ahmadou bamba cheikh ahmadou bamba mi nga xamné bayina faté nay lepp lo xamné do yalla bayyi gogou mu bayyi fatte lepp lo xamne du yalla ci la mujjé di sangu mbolem bindé fi lolou itam mom la ko qadi ma jaxate kala sérel

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len bañu dara
1: iza gadartu faza arshul maliki wa gaza bi tasbihi kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu picc nak ndax man na na wacc fa allah ya do ko ñu ko doy bal xel dañ man na ñu wax wax gi da kon ñu ñi ñi koy nekk li ñi wax ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay yu yobu
3: gannaaw neena yu si laqati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xassir yi dana la mëna agale ci yalla waxatu mala nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati innallahi dulli zamin kuburi wal malaji
4: serign bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawala sab ma binde mama jang iblis day daw num ko gaa
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serigne bi ci xassida yi rek ci ngum meuna begele
1: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawridi samaa
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu beuy serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxey jëm ci jakkata ak pend xare neena ak pend sawara munu ñu and ak ñaar
1: lam yanhuri waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: akramani bi kawni khatti inda mimma yuhaji fil jinan kunna
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi qasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaidi min mu'jizatil muntafa salalay man hadaru wa taqa
5: khasir am ñom ñi fet nek liggéey xat dégg ci xébé khasir am khasir am wër wër am ni dara ñepp par ñi ñe da ngeen nulu ci fagu yaale rek ñu jobale khas mi la ko mo tawfe tawfe ko bëgg señ tuba amul waye yeen khas mi la
1: akramani llah bi kawni alhamala li asi ahibati wal kam

0: وعلى المواد بقى
1: ما راح المواد بقى.

Mo mel ni ke man mo ran mo ko ingenel dawol mo tele sama.

0: الحسن العظيم المبين هو المصطفى المختار وهو المعين.
1: صبوا سر

0: ay way mbolo mi jog len taxaw ca kaw du keut ngir serigne fall ku ko def yalla bu say 30 mètres jog len
1: sopp serigne fall la yaanu mom ngir sa baye baye

0: di fali la bax nit ku ñuul ak wex nangu nana
1: di wé. Salam aleikum.
2: Salam aleikum.
1: Ay salam tullah
2: ngay ziar na la
1: yaram nga nangu te ziar
2: wa ko jam
1: ma nga lay ñaanal
2: ay tudde
1: ah waju bax joju
2: ziar na la bax
1: ah señ modou
2: salif sal tuba nga
1: ah lay lay señ salif
2: am nga jam
1: borom galman
2: ay ay wallahi
1: ah sa waji fo reer
2: wallahi may
1: ya ilaha illallah yang kiri omi
2: ma
1: ngi rew ge ah est ce neysan
2: yalla xamal ma djew dama kapté rajé rek mo oh sa wajagne
1: xamou eh ba ci ral lolou
2: billahi
1: di contane na ci mom
2: mais li nga demé neena
1: lolou ah ci maluko haddi yalla
2: jona ga yep nek
1: jox ga ñep barke borom touba
2: way may yok ci kaw
1: nak yok ci kaw inshallah taala ah la ilaha illallah ay waji borom galman fa tabarakallah ñu ngi koy gëreem guñ ko dégg lol neysan ci sino wala rew yag lol fa tabarakallah dara ñaawut muy serigne saliou sall mom serigne salih touba galman sall ñu koy nuy diko ziarra di nuyu watu bangal man sal yep fa tabarakallah
0: ala ci fanila baam bidi ne ci sa ji ne tay
1: xel da fay dem serigne abdoulaye sall ñu koy nuyu bu baax baax

Don't let go.

0: xajul ci xan ñepp ngi musjita ligey ba salum futa futé ko nan sa gannaalum yow sa añub ligey bi dem na penku gi dem saw barakal li mom li mom li mom li mom duk faggu yakal nga waje yakal waje re ba ñepp gi jall yow may fu jore
1: subhana rabbika rabbil izzati
2: amma yasifun wa salam
3: la ilaha illallah. Bailat aja.

0: Sidin
1: Inman

0: Yabax.
1: Allo.
0: Aladji borom kaddu gi.
1: Touba.
0: Ma ngi ziar.
1: Di ziar.
0: Yaa ngi ci jam. Ah Aladji, la ilaha illallah. Aladji day melna sa deganti bi xamna neexul. Da nga ne ci daral gi wala fa nga nek marsa bi tubarkalla. Ni ngui koy gëreum Aladji Abdoullah Cheikh Barake du ñakum delu ci inshallah ta'ala ba lañu xat bu jotaay bi ci batay 88 628 06 18 xana ci daralu modou mbay gi nga nek

0: alaykum.
1: Bu baax.
0: Ya baax.
1: Da ya ci jamm.
0: Ma ngi jamm sant yalla baax.
1: Da tay tay.
0: Alhamdulillah.
1: Wa jalla lew na def.
0: Naka mbiri?
1: Wa haa.
0: Wa nga deug munul ñak ndeysaan ma ci jamm ma sant ba alhamdullilah
1: wa yalla jamm yag
0: amin gey
1: ma ci yalla
0: nak rew mi wa def nga lu bax ay borom kaddu gi fallu awu busso

0: ay way lolou bari na ayte moko lañ Khadim Gueye fa tabarakallah ñu don ci sargal serigne Saliou Sall ak mbolum ku beug serigne Khadim Gueye ci waxtu li fa tabarakallah xamna waxtu wa fa tabarakallah mu ngay waxu way batay 88 628 06 18 xamna damay jaar ci serigne Khadim kebe rek ci cheikh Sidil Mukhtar bu ko defé magu ngey ko aladi bara in sala tala ayte mangok serigne Khadim
1: cheikh Sidil Mukhtar ana ko sopu sama waja cheikh Sidil Mukhtar

0: bamdone ndaw la da faji ay ajo bo xamul lajal sheikh wa balla
1: turundo
0: dugajo
1: toli daru marnan masno ñak abto
0: ñu wolu sheikh sidi muhtar
1: motu tank
0: yennu ko ca bayam serigne bara
1: serigne bara mako sidi muhtar delu daru
0: marnan
1: li ngay don ndaw
0: buñ bëgge ab taw
1: ñu la neexal
0: xalkon leg mu baawan
1: cheikh si delu si
0: wako cheikh wa balla
1: cheikh wa balla
0: dal di neexal cheikh si di muhtar situ ma
1: balla
0: kero dafa taw ba baawan
1: ñu yone
0: ndaw ñu ci yone ci serigne

0: junni xarat ci bisub eid tabarakallahu waxtu wa moonu jot xamna inshallah bu fekke journal bi day ñew serigne mahamadou mustapha koli programme bi di daldi way xamna ne serigne kagu gisugum ko de amna bu ñu ci daral ya fim ne serigne gey mom gis nako legi serigne mohammed gey lay lay makhtar lay medina ñew na legi tabarakallah mom xamna ci kanam defar jikko ci 20h30 inshallah taala assalamu alaykum Aladji
1: da ba ya ba
0: ya gën ñep Aladji borom kaddu gi
1: billahi sa bo set
0: ma ko gungé nonu tubarkalla ay way sétal lolu dina def Aladji ndeysane amin gey ya bax ndeysane amin gey jere jef ñaanal rek yalla baxna wa ñaanal rek yalla baxna tuf yalla nangu ñaan yi barke cheikh mahamadou amin fofu mom mom li nane rabu ndep mom dako am fofu tabarakallah mom fofu mom boko laale rek dang koy jot dal di jot jukom tabarakallah ñing koy gëreum bu baax Aladji Abdoulaye Cheikh Baregey fa tabarakallah
2: ya la la may sirul masal
0: ñing koy gëreum diko sargal diko ñaanal mo fanan ci jamm geey
2: yalla jox sañ sañ bawon jaglel la sirri
0: qarm barke cheikh mahamadou amin
2: cheikh mustapha makki ci gindi gale sa bay ba ma ngi la koy jale cheikh sidi mukhtar amu yamon yalla nga doore yoron yalla lañ ko mure amina amina nenen amin ci barke cheikh bamba ibnu lamin jergen def mbokki nu bëgg rek ngi leen di nuyu bu baax ngi leen di ziar ci lu gatt mala no jang mam jara ak di yëkëti ay cadeau rek nu ñepp nu ag suuf jang fatima ak fukki ramas ak ben def ko adiyé señ fallu wayene wala ci cheikh sidi mukhtar
0: aja mo ngok suñu khadim kebe Aladji Abdoulaye Cheikh Baregey ningo ci sargal bu baax ak mbolum kuy beug serigne khadim kebe xel dem ci serigne khadim dia borom jokan borom jama gën serigne cheikh diouf parcel gën ñu ko deg lool ñu koy némé ko borom diufen soxna sine diouf khidmatu khadim borom touba diufen borom ties ñu koy nuyu diko ñaanal tawfiq fa tabarakallah bu ko defé ñi sant ak ngeerum ñal nañu fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamni ñi gën ci deglu bi ñi nga xamni jëm nañu ak si woon ñaan yalla fasina ji fasina ji ya dara ci fosse ak posse di wax di hawa ji la sina da mo fi khidmati wa hablu maram wa aghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darani khayran fi aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim muhtar muhammad bi khadrika al azim ya man umida ila li khama salam jangene

0: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekk tay mbokk yi delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yengu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ñu dugg ci waxtaan assalamu alaykum
1: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no nga nuyu bax kep kuy deggu suñu kaddu muy seen mbokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no nga lay nuyu bax le ziaré
0: serigne abdoulaye da nga yengu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangoro yi dal doom adam lan moy ijaba
1: wa kay jerejeuf señu abdoulahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne doom adam bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak leggey turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulahi bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisé leg leg mbir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
0: ci ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulahi logay khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulahi logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndak non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bo nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
1: wa kay jere def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mokay def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lay wax tal nit
0: mom mo tal nit
1: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
0: ma sha Allah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
1: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañuy sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye lool yépp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñuy liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dax bob alxemes boole ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place buy dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëppuna
0: jërëjëf lolu lér nak kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndak non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko defé dang koy wo rek serigne abdoulaye logey khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ keureum mi ngi nekk fi ci touba gede rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 madjob bi manam tableau madjob bo joge marché gede bala nga aksi poulaya ci tableau madjob rek bo fa wacce jeul 30 bi directement fo ni keur serigne abdoulaye logey khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxe legui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay keuy ba ci ki ne fi bëgg ay keuy ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna am
1: wa kay jere def serigne abdoulaye bu re ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaar yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demine wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu fekk ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu re ko xamni da tukki bu paré ay keuy te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuy yo xamni daf ko te mom té bu diké suñ ko liggéeyal liñ koy liggéeyal ba noppi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdoulillah li ma doon sakku lépp jotna ci mujj likkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lépp lo né waaw waaw la lo né dédéd la
0: kon Seigne Abdoulaye logey lépp lu muy liggéey daf ko laytaay ijaabu bu ma dégg
1: waaw kay waaw lépp lu ñuy liggéey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamné li ma la waxon légui rek lu wéx tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wéx day wéx lépp lo xamanténé bi né dal suñu yitté la ban dogo ci suñ borom dañ ci fekk ci nañ ko bëggé ci katna mak yërma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax né ñaan day xaar nangam ak nangam dédéd dama wax né ñaan gu baax ak posé na yam posé bok na né légui ñepp xamné naan ko nga xamné naan ko
2: bal la bu jël rek
1: ñepp yëk ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
0: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bëñ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
1: wa kay jere def Seigne Abdoulaye bu dé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëgg mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ne jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama biiru nga doga ñew bañ bi met timit bo di ké timit bu féké dara yow mim dal ya ñew bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yone timit bu gal lay safaré ni soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdoulillah
0: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
1: wa kay jere jere Seigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamné heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek la ni tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañ wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yo halasina amono sa daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañ ni bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañ ni wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jang souf bobu da ciy bokku bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk ko bant bo xamné day tiyé mbalit mi ndox mi rek kay jall bant bobu da ciy bokku yoyu lañ ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour bu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
0: machallah mi ngi ko kon mbokk kepp ko xamné kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey khassaayit mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamné yeen nekk ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mën di nekk ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu logey itam kep ko xamné itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Gédé ci 30 ma job bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Gédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc kër Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé bu mbir momi mu man ci jot
1: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ci jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci nimu ko bëggé non nga ci joté
0: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
1: Seigne Abdoulaye Diara bi lu doy war ngogo Diara bi ñetti faaso la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lañu fokkat day boole muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay bo tedde ne law
0: mom Diaro
1: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
0: ba bobu Diaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni Sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen yi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah ma sha Allah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
1: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagga ñeent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war defit bokkuñu waye Serigne ci da ko wax mu ne dama koy nop nop kini nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañu nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara défal ci yini suñ ko défalé bu joggé day wax alhamdullilah rabbil alamin
0: ma sha Allah Seigne Abdoulaye amna ño xamni bañu dalé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soosu seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek li ñuy wër suba ba ngon
1: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné altan lañ koy liggéey mu nan ko talata bu yëdd di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am doom yeneen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna bu dé ku mënta ñëwit buñ liggéey li ñu liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu tëddé am bu sabé
0: ma sha Allah di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye lo gey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mëndi nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye lo gey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokk yi wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 ma jobbi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau ma jobb bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo jublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Louga khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
1: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayré ak jaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggéey lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jaar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jaar ci katnu yalla
0: ma sha Allah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Louga khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lumu wax Moussaf Gagne lolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lumu wax Moussaf ñi
1: waaw lolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor nu koy wax rek lolu day dox ci yow lolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex mo di ke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galax ndi koku so di man ba ci all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
0: Sall lolu amna solo jerejeuf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna te mu ñaak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
1: wa kay jerejeuf Serigne Abdoulaye lolot lima waxon legui rek bu dikke buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu de ko goor ke bu de ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la mbeugël go xamné su baba yaay tan ka la gënal ak ka la neex
0: nga xamné kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bërub liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnam
1: galaju sacc gu wër lool
0: mom nga yor
1: mom la yor nga xamné ci bej jeenu xarum tebeski la koy def
0: bej jeenu xarum tebeski
1: waaw na lo yu bari bari la ci dajalé ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñu wut ci wut ci téma dess ndax dama koy fag waxtu tebeski gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tebé nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut gardien jërul dara fam nek doyna fa gardien
0: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokki wolen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new captain ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new captain ci seen biir neegu sey dem ba buñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
1: wa bu dé new captain mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
0: moy garabu captain
1: garabu captain mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxé li malay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop bu dé emirate bu dé socciet bu dé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di ke dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci kat nak yalla ak yermandem
0: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñuy wax walu taktil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
1: wa taktil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sa ginar indal sa bali fital indal sa fital suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wouté
0: wouté
1: sa dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi ne señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam de xewon na légui fimne auto duggu auto fimne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte jula taxa wacc wote fimne kiko yor nek ci rew mu ni ramancer wala dekk bu ni ramancer wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon nañ def nangam ak nangam wote fimne bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan jang monte barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fimne bok xasse señab lay même bu nit dugon di la liggey serigne bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fek serigne bi wote mom doyna war lol amna benen bum nurol momit muy khalas momit fina bok xatem lo dug genn ci lo dug luma garaw garaw garaw ban nan kidu ci genn nit ñay toob ñu ne khalas man da yakuna di wudu genn ci nangam waaw jëmmi fajjak galaj mom señab lay dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lako lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baax señ Touba gi lo rek ma ñor lenen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tu dan lako laaj waxi waaju ju baax bo mo ñew mo dem bay ak rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
0: man la señ Ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxone li nga wax ni boba ak legi yaangi ci saroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo taxu tabarakallah ma sha Allah ngir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Ablaye lan ngay taggo
1: waye li ñu taggo moy señ Ablaye sante la rek gëreem la ndax nit ku bax nga li nga wax legi rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legi yakna man nañu tet té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timi nekku ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legi rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamné jang xasside señ Touba yi ak waxtane baxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Ablaye mo meuna fajj aaju bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bittim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci non bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal na nak ci barke serigne mamène bakke mata de taif yitté ju baye indi lum reey reey reey serigne mamène bakke buma diré mu téye ma jam ko
0: machallah
1: wala yalla dogal na
0: machallah gay nañ serigne Ablaye nak du may secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
1: jërëjëf serigne Ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye serigne Ablaye da am lo xamné man xel nu ngou ko dal xam nga serigne Ablaye fimné may secret moy nga dem ci ab ministère nako abdou la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokk ak jënd man nga dem defaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop ablal ci ma defaru blal moy defaru blal
0: xam xam ba
1: wa man dal lima xam moy ku am yitte da ngay ñew ci man ma xol din la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk liggey ko japp nit di faj liggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu ru xam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci xamanté ni bu ko def nangam waxo nañ ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man la lima xam ku am yité bo diké na ci japp nga xamné japp na ci lolou mom kuy jog nako xam doora jog Serigne Abdoulaye
0: Allah jërëjëf di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mën di nekk ci diwanou Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanou Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanou Logey itam kep ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanou Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanou Louga wala itam fi nga nekk ci diwanou Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamné mo di poulaya bala nga aksi poulaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logey dañ la ko won wala bo aksi ba ci tableau mo job ci wettu poulaya nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamni moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñëlen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logey khassida wala nga wo ko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatali ni amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen jokko ak mom Serigne Abdoulaye Logey khassida mbokki jëri ngeen jëf ci présentation seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: salam mbokki tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi lé xibaar bu yes bi lé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
3: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: Misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba Misrak mi abi jaay khair manabat
5: sama wër gu yaramu do ndax ma soxal lolu mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre ja daagal jambatan fièvre méningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé djourom ñenti wër djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéole ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak djourom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéole buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am djourom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar djourom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu meuna maytu ci biir PV bi damay topate matal ñak yi ni mu waré
6: dal len ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dajji ci ay mbollem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bép xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasi ci walum téléphone dañuy jay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jayale puce di jayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi fi war sok day jay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñew nay internet lañu tollu xol li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi bor sop mo man ci walu électronique
7: sahabati saatul yawmin fi salatil khadaj sumanada bi bismillah fi maqal la ilaha illa dem ko rasul bam tagoto ak masbun jabel bam ko yebal rewi yaman bi bismillah fi maqal la ilaha illa dem ko rasul bam tagoto ak masbun jabel bam ko yebal rewi yaman denkam ba patu rasul gisam nga tay la fi misal yebang mas be ki misal kebo mas nga yaman mahmud so mam kankaya dib sa ca bokki bayti moy tarixal sa baye dem ko mas mon yaman fas nañ ci yene am ngeeram te doli go ci ay tam tam ci yerma ngi ki gem borom aras fay mas mon salatu khudwati la dew ta def sa baye yep dew ni te gine tew mar ma giew na soxla na ku dem yaman ya masral muhajira wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla nel yebel yaman ma tax ma gay tay dina len ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di dor tay soxla na ku dem yaman faru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jeccel du yow di dem yaman mu taw mu ba mu wo kenen ya masal al muhajirin lan zaikum ci man di dor day soxla na ko dem yaman usman jox no baat mi daw ni jot ci alquran baala ya ibnu alban igli wala su bil yaman mu do mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan saikum ci man di doon day soxla na ko dem yaman ababakar madib borom mo jox taxaw ndol ma sangim ngir ken sa gaat la muy borom may xamne mom du dem yaman ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mbolem halalam fapp ko di nga tu ko won te ko no may mo gëna woom fasal na ga xara ci baam gënem la boole ak jaam daali wurs la la balon ya tanu ya bari nga ñaay ya ma te ñe ma na la saay mamoudou sow def na la waay ya ci ni ma ni waaya man ababakar masul di gooñ way juri ken ci musula toñ dom dum jurit musula toñ yalla borom balen dundon ababakar masul di toñ way guri ken ci musula togn non dum guri musula togn yalla borom balen bindon yonen ba doona nanandom amba juro fuk ci mam yu musula togn yalla te ñom dum moy borom balen bindon yene ci ba tay ne ku bal kem ba du dal na du fal yaay bayi xit ba yaay ko jall ya dak jey mburen fi man may dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yu bu ci xabar na su bal doon delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar mu nay na na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tool may gayna may sol du batol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wajarani abul husayn alhasani mali siwak la yaman munako man yahrisuni wa anzi wajarani abul husayn alhasani mali siwak la yaman hal yudum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimañu wa yaman anta lak ya mas jibinu momanon mas na dem yaman doon seen li was moy inimañu wa yaman yonen ba wa go fatilan ne ko talal ma sa metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma dal di jo japp gelim fabrah la tek mu di koy yim yonen ba na ko kay doom ma stay ma gën klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gën klaw wom dem ko xari bu di jegem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman masna ko dolli ma lenen te bul ma denchalit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sha manisab ñey gëna metti ay qaat te sen lam yi ñu ko go ñoy wax ne wax ko yaman rek ma sa mbokk xif te bul dagay it ne ko kif te fek sey de kal xif haram na wax ko wa yaman bole ka ke mas basur bul denc bul lati butur ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa wa yaman ko wulit ni ko len bur yalla fa bla di lel ci ñami aljama xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min nay kawsar jinan yey teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hayri jannati nga daan ca teru be ko yaman ku sudura awray julit

moy chilisé xey xey xey lako wala di wax xey cetuk bir moy nga baña xey xeyuk ginar dang koy gis xamne setna nga dem ci ngunu la doko meuna yer ha ginar dang koy gis fogné setna nga dem ci ngunu la xamné setut nga baña xey xey te ginar fexel ba kula bet ci sa keur xamné set nga amna ko bu solé lu set rek lu ko da nan ginaaw ma ngi ci sama keur rek luma neex man na ma sol du soralé kako meuna bet fuko nit meuna betté waye fexel ba kula betti xamne ku set nga ci sa tiol sey jeuf saw yaram kula betti ci sa keur xamne set nga ngir sa jëm kula betti ci sa keur xamne set na ndax sa eut gan ñew xol sa eut xamne set nga gan duggu ci sa nek xamne set nga duggu ci sa wañ xamne set nga nga may ko ndox mu xamne set nga say gone song ko mu xamne set nga lele nga dem ci keur gone ya song la do xam noy def da ngay te leg leg ay da ci am gone yoy tabarkalla fuñ la lal nga yakku te do ci meuna do xam noy def kon xeyte dinañ ko xamé ci dañ ko xamé ci sa kër sa bëtt sa neek sa wañ say dab sa ndox say goné fexel ba ku la fekk sa kër bu gisé sa yi xamné set nga waye lo set setit bul wolu sa bop ci ciet ndax set da doon lu kenn mënta lay biiri nit set da bok ci kenn mënta lay biiri nit ni man nga ko ne sa dal yi ni nga ko solé baxul musummi ko solat sa mbum mi ni nga ko solé nangam musummi ko solat sa wér yi da xawa ki musummi ko solat waye ciet mëne su ci lay biiri nit ndax la ngay set lu ci nit jappé ko ñaka set ba japp né man na ko ci laay biiré man nga ko laay biiré mu japp né dang ko yeb wala dang ko xép wala dang ko tutal wala dang ko ruslo motax set neexu laay biiré kenn luñ mënta laay biiré nak da ngay fexé ba bañ ca wolu sa bop lo set bu wolu sa bop ci né set nga del némé ko say ruq ak say ruqan bo duggé ci auto ba wacc lén lén mu dal la nga dugg ci auto denda ku japon ne setna ndeke desena xet xawla sonal bo wacce bul ne kima dendalon dedet delul ci sa bop wacc ci auto ne hi man de kima dendalon ci auto bi nangamami nangam dedet delul ci sa bop yow ah man mbadu kima dendalon nimma sonale won ci xet nala sonale ñima dendalon bala ngay gën nemme ko sa bop bala ngay tok nemme ko sa bop fo ne di nemme ko sa bop baña wolu sa bop ci ciet lele nga dugg ci sa ruqub manakan jigen day doylo moy doylo la sa borom keur am ta baña yor jikoy gilem gilem day ne ci garab di lek xelam ak beutam ne ca genen garab ga ca dess moy gisoo li sa borom keur am ndax la keneen am gisoo lañ lay defal ndax lañuy defal keneen kon doylul ba budé xol nga xamné li la sa borom keur am nga xamné moy sa tier doyloko bo xeyé né dépasse luñ tek ci sa loxo nga xamne mom la sa borom keur am mu doy la don

0: itte sombila man sombi e ko gennan. Doylo sab sëriñ, doylo sab dépasse, doylo lañ la defal ci sab neeg, donte matla la mu doy la, doylo lañ lay jox par weer par saabu num toll na la doy. Ndax am na ku ko amut, am na ku ko amut, la la sa borom kër di jox par weer lu mu tuuti tuuti. Boo xoolee ca ka nga xam ne borom këram du tegoog moom loxo wala lu néew lay doon, danga ko mën a dana la mën a doy yow. Ah, doyloo la sa borom kër am, doyloom xelam. Ah, doyloom xelam di déglu conseil damay bëgg a def nangam loo ci xalaat, lum la xelal mu doy la. Bañ a jël conseil fenn ku dul sa borom kër. Ah, nit ñi nag léegi àgg nañ ci waye di ba léegi ca internet ba la ñuy jëlee conseil. Waaw, dama am nangam ak nangam problème ci sama néegu say nangam bëgg nga conseil ma. Conseil bu ko déglu ci kenn ku dul sa borom kër. Muñ yawar sa borom kër ci yow te mënu ko. Muñ ya lay naqari léeg-léeg tey jóge ci sab sëy. Am loo bëgg muñ ko, am lu la naqari muñ ko. Dégg lu la naqari loo mën a tontu muñ, ñu def la lu la naqari loo mën a faj nga muñ. Muñ mooy mën a tontu muñ, mën a faj muñ. Waaye boo amut tontu, buñ la waxee loo amut tontu nga, loolu du muñ. Ñu def la mënoo faj, loolu du muñ. Waaye muñay nga mën a faj, mën a tontu ba noppi muñ. Waaw, dégg kaddu, kaddu gu metti ci sab xol. Mbaa ñu def la jëf ju metti ci sab xol nga dugg ci sab néeg, tëdd ci sab lal, jooy ba sa xol sedd, nelaw ba dug ba takkusaan, nga jóg sangu, laal sa sanse. Boo waree seggi kafe nga seggi kafe, te kenn du xam ci sa kanam ne tey am nga lu la naqari. Kenn du xool sa kanam xam ne tey jii am nga lu la neexul. Waaye kaddu ko dikk tontu, luñ la def nga fayu. Wala ñaari fan yu ne nga akki sa yaay, ñaari fan yu ne nga laxas wuti seen kër, boo àggee lal ba sang toog jàmbata jàmbata jàmbata jàmbat ba sonn wàññeeku, déedéet loolu du muñ. Da ngay noppi ci loo xamut, noppi ci loo xamul, noppi ci lu sa yoon nekkut, noppi ci lu la amalul njariñ. Noppi ci loo xamut, noppi ci lu sa yoon nekkut. Lu wax ja bari bari bari la ñuy wax boo ca xamut dara bu ca dugg, bu ca wax loo xamut. Lu wax ja bari bari bari bari la ñuy wax bu ca sa yoon nekkut bu ca dugg. Lu wax ja bari bari bari la ñuy wax bu amul njariñ, bu la amalul lenn njariñ bu ca dugg. Ka moytu ka ka jigéen ñi nag moom dañoo jël ka def ko seen yëf. Waaye loo ko moytu rek moo gën ka topp ka. Waaye di damm sab gis ci sa borom kër, damm sab gis yamale ko képp ci sab sëriñ, bañ a gis dara ku dul moom. Dara dara dara yi ku dul moom bul ko gis, bul gis am amu ku dul moom, bul gis taarub ku dul moom, bul faa ku dul moom. da am yoy dafa bok ci dam muralu gor yoy daf ca bok tok ci sa borom keur di waxtane kenen di waxtane la kenen am tok ak sa borom keur di waxtane la kenen am yi day dam muralu gor tok fi sa borom keur si di mom na mol dara si keureum ga si otom ba si dug nga ci sen neeg ya si sen sal ba nak si limi defal sen wa limi defal wa soxnam ya yi ken do tok fi sa borom keur diko wax sa borom keur bu tolle ni picc ba melni man bu touté bu loxom jotaté ginaawum ba melni man bu tolle ni picc def ko ni ñay te gem lo ko ne ko ñay la gem lo ko ne ko ñay nga bam gem new ñay la don tem picc la sa borom keur lu loxom jotaté ginaawum yow reeyel ko reeyel bam japp ne amna da ko gisul lum la defal ak lum touti bu ko may fum ko xébé bu ko may fum ko faté bala ko xéb reeyel ko bala ko bu ko naré faté fatali ko sa borom kër defal la nga reeyel ko lum touti touti nga reeyel ko bu mu reey fi yow bam gis na reey na reeyel ko ak lum touti touti reeyel ko sula jëfëlé lu rafet lum yag dé ci déllu dé ci déllu dé ko ko dé ko bu ngoy faté dé ko ko won waaw man na muma dara ndax yow waaw donte défalu la dara waaw sa borom kër dañ ko na muma dara ñewuma kenn ndax yow donte défalu la dara yi gor soy dundel ni nga xane loko defal mu reeyel ko du te mo xamne lako war ci yow dara matu ca dang ko sagal rek ndax boromum xel mom borom xel la ku ne xam nga la nga manki li nga defal sa soxna mu reeyelal lako bu reeyé xam nga ko bu tuté xam nga ko waye soxna si nga xamne loko defal mu reeyel ko amna gor ñoñ danañ xamne la leen war ci yow matut da nga leena sagal rek te dinañ la fonk danañ la yeureum danañ la bëgg te luñ am dañ la ko yéene ndax danañ xamne doylu nga yek sa serign yek sa borom kër yek ay bokkam yek ay xaritam yek sa serign ba bu wacce do amati soxla ci dara do amati soxla ci dara may ko nox mu nan tangal ko nox mu sangu tangal agn degrer bi tek agn degrer dañ xamna ding ne ma agn ba mom passé won na akay tangal agn degrer bi tek bol na agn passé na rek jeru ko yet dedet agn bangi ni rer bangi ni mo koy won ne ko ah man kat nek agnou ma fi waye bi agn joté yeg nañ ma agn bangi ni rer bangi mu soasir mo koy wone ah da ñu joté kat yeeng nañ la a tok fi wétam nak diko animel té moy tu téléphone yi aw sëgg ci sa téléphone rek ah sa borom kër nopi momit sëgg ci téléphone am tok fi wétam diko animel donte dafa melni man donte dafa melni man ci ni wax sama borom keur du wax lolou day manam day waxtu jigen jambate ñak wax ak borom kërëm rek lolou day woné né ya ko waron dessna borom kër lu mu waxati war nga fexé muy wax lu mu nopi bu ko ca ba jigen wërta bañ da nga bëri wax jigen ay kuréy nak mo mënu ko sa borom kër janni la sé sa wax ji da bëri nak sé yow da nga sof xidi mané sori ma hein yow yu kuréy mënu ko amna ko boko ko waxé rek mu mer ay dédét jigen da wara lakal borom kërëm sonal ko yow yegg la wax ju bëri ba sa borom kene la sa wax ji da bëri waaw bu dul wax rek da nga yobbu ci wax waye bo ne du wax rek nga fekk ko ci ñak waxam du ngeen communiquer ndax amna ko ñak wax gam ñak waxam mom xam na ne du wax kat waye bëgg ko amna ko xam na ne mom du wax waye ni mel bëgg ko daan ci nit ñi ñu mënta tambali wax ak ñu bari wuti wax ñu bari wuti wax jigen day am yek ci serignam ta bu xasse te wëratu la am soxla ci dara waye yek ay bokkam bokki borom kërëm te ñe ca jitu moy ndayam ak bayam nday ak bay ubil len sa kanam say goro sa yaayi borom kër sa bayyi borom kër ubil len sa kanam di kaf dere surtout bu jigen ba leg nga bo defu dara nga tedd ci blalam togn ko yaay lu mu tay da nga sedd tay da nga yeungu wut tay nangam lo bokku lako defal nangam wax jigen du lelu ci negam jigen bu fa borom kërëm nekkut du lelu ci negam na lelu ji nek gorom tok fi wetam diko waxal diko wetli ndax mag ñi leg leg dañuy bëgg ku leen wetli mag day tollu fofu day soxla kuy waxtaan ak mom ubbi leen sa kanam di kaf di ree di nemmeeku seeni nekk ak seeni ruq di balay di tàllu neex di nemmeeku seeni yére koo ci gis na tilim na nga boole lépp jël fóot bam set passé bam tàlli laal ca lu neex yet ko waaye boo demee ca waañoo nga yëg leen boo aayee nga yëg leen yëg mag ci waañ mooy la ngay togg ñor ndax ñu bari dañuy toggal seen bopp jigéen ñu ci bari ñaare léeg-léeg yàlla da leen di nattoo duñ yëg mag ña ci togg la neex ci ñoom ak la neex ci ña ñuy añandol la ñuy bàyyi xel la ñuy gën a bàyyi xel ca la mag ña bëgg mag day bëgg ceeb bu ñor ñulug bu baax xorom sa bañ a ëpp kaani bañ a ëpp fexe ba loo leen taaj bu dee ñam la ñu xam ne yëg nga leen boo leen tegeem pot ñu xam ne yëg nga leen buñ duggee ci seenum néeg xam ne yëg nga leen sa bàyyi borom kër wala yaayam fu mu duggee ci sa ab néegam war naa xam ne yëg nga ko foo ko ne pot maa ngi war naa xam ne yëg nga ko ca set ga foo ko ne añ baa ngi bu musee war naa xam ne yëg nga ko ay defal ma mbaa demal ma nga ne ci leneen bañ fàttali la ko loolu dug yëg ñu taaj bol añ mbareer sa borom kër jël kuddu nga jël kuddu dug yek ah dug yek de ah dug yek de amna jigen ñukoy def nak nañ ko ba ah ñu taaj bol sa borom jël kër jël kuddu nga jël kuddu lol dug yek lol mo won nako de doko dimbali ci la kuddu manut ki jël kuddu nga jël kuddu la kuddu manut mom doko ci dimbali jigen day am yek ci serignam day reccu aw reccu di reccu leg leg reccu lo wax te gis ne metti won na sa borom kër donte yag na wala lo jëf te gis ne metti won na sa borom kër donte yag na nga tok bam yag ci sam ne nga ne ah man di li mom waxtu mako khalatate rek xamne warumako wona def ba li de waxtu yalla warumako wona wax reccu waye nga baña yam ci diko khalat ngay jeflante ak sa borom keur nuy tax mu xamne reccu nga jeflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga waxone ba nga jeflante ak mom nuy tax mu xamne reccu nga la nga defone moy man de kero bima la waxe nangam ba legi ba kero bima la defe nangam ba legi sa suma ko khalatate rek damay am gatché mune la non lolou wess nuy ah yoy bay li ngay fatali way yoy passé na nga ne ko passé na way mako meunta fatte waw wessuna waye mako meunta fatte lolou waxuma la doomu adama waye sa digeunte ak sa borom rek lolou moy tup gu deggu sa digeunte ak sa borom nga def bakkar ci sa digeunte ak sa borom reccu da bok ci tup yi gëna deggu reccu sa xel dem ci jëf jo jëfon nga reccu ko wax ak sa borom kër ba kaddu yu deugar juddu ca manam ngeen waxante kaddu yu deugar ndax bañ ak lammi ñu dëkk dañuy and way leg leg ñu laalante ak sida bañ ak lammiñ day am non it ñaar ñi bokku neegu sey itam neegu sey dafa xat leg leg am porox ndol su tuti su kenn juum ba kaddu yu deugar joge fa nga wax ko kaddu yu deugar mbam wax la ko mu xey liggey nga bayyi ba waxtu wo xamne japp nga ne am nak peex nga ne ko allo jël sa telephone ne ko allo mu ne la allo nga ne ko man de tay waxe na mak yow no xamne xamna ne wuruma waxe yow nona ma bëgg nga balma bëgg nga balma wala nga bayyi ba mu wacc nga gattando ko no xamne dina xamne la nga jappon ba nga ko mu wacc ba mi xey boba da bayyi won ci kër gi mer da ngay na mero won waxante kaddu yu deug ba setané am ci yoon kaddu yu deugar jip mu xey liggey ci wacc nga gattando ko nu koy nu lay nga gattando ko no xamne dina xamne bayyi nga la nga jappon yi day yok ciofelu borom keur ci soxnam waye jot ak sa borom keur mu xey wacc nga ne dang de xaar mu mer li la de xaar mu jekk la tuddu buma jekk su tuddu duma ko tuddu bu la xole xamne nam la baye won ci suba nala la fekke wo nala la fekke wat donte sax do na tuddu deug ci yaw mom ne wa na jigen ju xey suba mere borom keuram ba ngon te jogu ci merma waye dañ koy dañuy jog ci merma ba nopi di mermerlu ngir nga neexal len nitu wa dañuy nitu de xaar ñu merli la yoy baxut jigen day woyof sa borom keur togn la ba togn ñaaral la nga ne ko yaaram balma majum bali mala wax ci suba jappalomako doomu adama matut ta bu la sa borom keur wolo na nga woor bu la sa borom keur wolo na nga woor jigen ci keur da wara taxawé taxawayu gol ci ka gol abu ñi football gol ba ca kaaye lañ ko taxawlo ab gol lu man di xew mom lañ ne ko yow restel ci kaaye ken dugal lo wula ken dugali lo wula bu match bi di ci lon ba nga ni na dem jema marki jeet buñ la yoxoso dugal dugal la lak say tiax yara nga rek la cey fek ndax da nga def luñ la def lo wut kay moy keur gi digen da wara rester ah bayyi borom keur mom mu attaquer ji genn ay jigen mom dañ ne ko restel jigen dañ ne ko restel yow dal sa xel yow mi yow sa xel def ko ci ñetti attaquer yi yi la jongru ta bo xefe ñu ñu tal keur gi kër gi ñu yër kaay yi ñetti attaquer yi yo ay muy télévision internet ak xalé yi ñëw ci say xalé ta yar yi bokkuñ fexel ba xalé yi lañuy xol ci télé ba nga diko xam moy lañu wara xol téléphone yi fa ñuy dug ak fa ñuy genn nga diko xol moy yi ñu wara xol ñay dugante ak say gone nga di xol ñan la ba xam ñu ñu wara andal lañ gor day xeyne jigen kër ga ngok gor day xeyne jigen kër ga ngok wolu ko ci njabotam waye wolu la ci sa bop yow ci sa bop yow jigen jigen gor day xeyne la kër ga ngok wolu la ci njabotam waye wolu la yow ci sa bop wolu la ci sa bop wolu la ci kër gi dalay wolu ci njabot gi wolu la ci sa bop wolu la ci kër gi xalaat ne comme yaangi fi do am lu ko nakari ci njabot gi do am lu ko nakari ci yow do am lu ko nakari ci kër gi leg leg mu baye la koy at na ci all bi leg leg mu baye la koy wer na ci all bi ke ca gëna neewle leg leg mu baye la koy fan na ci all bi waye amal woruk samal ko lolé mu la bayé ta am yaakar ci né ding ko samal amal woruk samal ko alalam samal sa borom keur alalam amal woruk samal ko kërëm amal woruk samal ko njabotam waye amal woruk samal ko sa bop samal koy sekrem woor ba bu la sa borom keur denke alal ak lam lay jige waxtu wala ne ana lama la denkon nga ne ko mi ngi ni waye bum la ne ana lama la denkon nga ne def na ko ni nudul num la ko def lo ta leg leg gor denk la jublu ca tess la baxam ko don leg leg gor man cheikh neena nu julli ji kon nu julli ji tedel ci teggi sun baram fin ko tegon
1: Allah ملك الوجود يا
2: julliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله

سابتي ساعة اليوم في صلاة

0: Comandan bana, comana, ana, serin sanquana, yola. Comandan la.
1: Minok, dajas, signam, sir. Nous faisons les liens avec le radio Tienier FM 88.6 Dakar. Diante FM 95.2 Touba, l'ERGE FM 94.6 Louga. Je suis allé à mon père, je suis allé à mon père, je suis allé à mon père, je suis 88. 628 06 18, je suis allé à mon père. Dap ci 88 628 06 18 ma ngi baxel wa Touba ñi ñuy baxel ñep ak wa Dakaro wa am tudde ci dekk Rokuba sama yaay fam dekk sama yaay ndak ma ngi koy nuyu wa ma ngi fatte quartier ba quartier ba xamna ji gëna aliyé wa Touba aliyé gep mo waxé aliyé xamna sen quartier ba la dugg ci bir Touba aliyé gep ma ngi len di nuyu sama yaay soxna ndak silla fofu la ne sama dom la ko ñuy baxel la alkhimis ji jall tabarakallah dugon ci jangat yu am solo yu jang ma ngi nuyu mbolam ñam nekkal fofu soxna silla baye job abdullah borom kërëm ma ngi nuyu ñep wa Touba sam soxna ngone momit ko nuyu baxel la no ngi baxi xel ñep tabarakallah alhamdullah serign fallu silla daraman momit koy baye xel sun jotaay yi la mang koy baxel bu baax imam Touba Taybatul Karim mang koy baxel bu baaxa baaxa baaxa baax mangi teewon sama baram ci di wax ne leg leg gor denk la te lam djublu ci denk ga moy test la baxam ban façon nga sama sonna si nako testé baxam ban façon la bala makoy denk sama kayitu kër mu tayla ko ah bala makoy denk 1 million nako denk 50 000 xol baxam denk law 50 000 la dencal ma bayiko fa juroom ben wer japp juroom ñaar xeyna la ananda ma la denkon anela ma la denkon 50 millions djublu ci loolul test la bala la denkou millions amna non doon demé sax boko né mi ngi ni mu may lako day xol lam la mëna may mu denk lako lu yag ngir xol baxam ban façon nga bu la waxé ay secret ma nga xamal ko ay secret amal woru fexé ba bum sen bu loolu kenn ba wax ko sa secret borom kër sa yaay lum la jige bu ko wax secret bu la sa borom kër wax te beugul kenen xam ko sa bay lum la jige bu ko wax bu la kenn jige ba nga wax ko dama la wax yaay ak bay ngir ñoo gëna jige kulay jige xarit mom dama ko jëlale xarit mom dama koy wax mu xey defal la ko ka tegal la ko ci mbedd ma ka ko fexel ba buum sen da nga amuk dal jigen day amuk dal lo meuna gis ak lum tey sa xel andal ak dal ndax yey neeru deug te du deug dafa bari dal dina taxa xalat leg leg mbir ne tel bude boromuk dal la dang ci xalat ba do ci réassurer nu lay indil yenn jafé bo amuluk dal nak man nga yak sepp sey ci lo xamne bo xalaté xamne jëru ko won waye amuk dal ñakuk dal mbir ne tel nga yak ci sepp sey ni tuti sam xel del si nga xalat xamne li ko yak jëru ko won kon ak dal dafa bax dalal ba buñ la waxé dara ci sa borom kër wala nga gisal ci sa borom keur sa bop lu tey sam xel nga am dalu xam na nga cey doxé xam na nga cey waxé wala day wax ne maccinu dimbu dana tax dimba wex maccinu dimbu wexut waye maccin wa nang koy lekke dana tax mu wex deug lila jaaxal ci sa borom kër nga bëgg bëgg ca am lu leer leg-leg wutin wa yàq dëgg gi nga wax ora wax sa borom kër ndax ànd waxante dëgg la leg-leg waxin wa yàq jigéen day lewet lewet ba sa borom kër bëgg la moo gën wex bam ragal la jigéen day lewet lewet ba sa borom kër bëgg la moo gën wex ba sa borom kër ragal la ndax ndax ragal mënee su caa dëkk fer fer fer fer waaja ba waaja waaja bam bam ñëwee wàcc nekk ci àll ba di tendaafalu ndax ñëwee wuta dem ci kër ga ndax xam na na muy fekkee soxnaam di tendaafalu di tendaafalu ba jàpp ne soxna sa nelaw na ñëw di yoot ba ubbi bunt bi seen soxna si tëdd muy yoot ba àgg ci lal bi ne alhamdulilah alfitnatu naimatun soxna si ni xinet ne ko laxana law man ay xasaha waaw waaw waa yoot ba ci néeg bi seen soxna si defa ne day nelaw mu ne alhamdulilah fitna nelaw na soxna si ne ko yàlla rëbb na ko koy yee yàlla rëbb na ko koy yee jigéen day lewet ndax fér fér mënee su caa dëkk ki la ragal borom kër bi la ragal yàgg yàgg day wut pexe ci yow te léeg-léeg pexe ma mën naa bañ a gën ci yow nettali naa ko fi benn bis ay ëpp na benn nettali naa ko ay yoon sax suñ Abdoulaye Hadda daan wax ne gay nde ñëpp dañ koo ragal bu noon soos ñëpp daw waaye bu ñëpp dawee bu del see bala balaa del si fekk ñu wut pexe ci moom soxna si borom këram ragal yàgg-yàgg day wut pexe ci moom rek ndax mënta dëkk ci fer-fer yi kon ne lewet ba sa borom kër bëgg la daa gën ñi me ragal wex wex bam ragal la lewet dina tax buñ la tooñee nga am ñu la ngembul lewet dina tax buñ la tooñee nga am ñu la ngembul ne ci kër coow jib ñu ne diw ak diw la am ñu ne ah diw de moom bu waxee rek tooñ nañ ko ndax lan ak lewetam day am am na ko waxtu wuñ ko déggee kenn rek ñëpp dañuy daal di xam ne dañ koo tooñ ndax lewetam waaye ne ci kër ñu tooñ la ba tooñaaral la ñu dégg coow ñu ne kan la kanati la ñu ne rubba waaw ne ci kër ñu tooñ la ba tooñaaral la ñu ne kan la ñu ne rubba ñu ne mokkanlaati mokkanlaati moom foo ko dégg rek mokkanlaati mokkanlaati foo ko dégg rek weddi luñu la mokkanlaati too jib ñu ne mokkanlaati foo ko dégg rek weddi luñu la koo jotel ñëpp ne yaa ko tooñ ndax sag wex loolu lu mat a moytu la jigéen day am sago boo bëggee am sago boo meree am sago boo jaaxlee am sago am na diggante yooyu sago rek la ca mën a génni boo bëggee ci sa borom kër dara ba wax ka ko amal sago waaye defal ma nàngam ba may ma nàngam ñàkk sago ba amoo jàmm mayoo ko jàmm loolu baaxut per yi ma la jox yépp nag boo ko boolee nos ab càq ba noppi bu ko def ci sa waxane na nga ko takk ku la seen seen lag moom ndax moo lay jox taar boo xam ne doo soof kenn li mooy takkaay yi soxna subaax day naatal kër di nataluk dund di yatal wërseuk diko sengé soxna subax day guddal fanu goor l'état mané day natal kër moy kër day dund di dé ni nit di dundé di dé di nat di bekkor kër gi dundu té nat moy kër gi nit ñadul jox té bu soxna baxé say bokk ñëmé sa kër say xarit ñëmé sa kër l'état mané day yaatal wërseuk moy lo man mëna liggéey té sa suné ñu né la kay sa kër sa so xey ñu né la kar téléphone né la kay sa kër nga toj wala buñ la néwut kar téléphone né la sa kër nga toj it sam xélan ci né lég ñu né ma kar né ma sa kër sa ñaari tank ya nga warona tek ci sa liggéey do ko man ben bay téggé sa kër ben ba téggé ci place ba ndax waxtu né ya ngay baganté rek bëgg rek lé kër ga bëgg rek lé place ba soxna subax nak su lay lijeentel sa kër té du ko la jël dina tax nga mëna am daluk liggéey soxna subax ci yow bax ci say bokk dila défaral té dula yakal day bellil ab xol diko natal di dalalum xel ta xel mu dal ak xol bu feex day guddal fa nu goor Seyd Abubakar ma ngi la nuyu
2: jërëjëf Cheikh Mustapha ma ngi lay nuyu di la ziyara ñaanal jamm am bekté lol tok ci sa plateau bu yanj bi ak studio bu yanj
1: ma sha Allah
2: di wax ni al hajj ñu ngi lay ñaanal di ñaanal serigne cheikh aliou mbake ya yalla gëna yaatal mbiri
1: ah
2: gën koy yaatal bu mu gëna yaatu bu mu toll ni mom alaaji sas na ñepp ah
1: waaw
2: sas nañu
1: sas nañu sas na ñi ñi ba xel kër yi kër gi
2: wallahi ndaysan
1: waaw ñu ndax légui mu yagg
2: ci jigéen ñi nga né té tay dafa melni ciak yu bess sax lan sol ñun
1: waaw
2: studio
1: bu yañgi bo xamné ma sha Allah
2: wallahi ndaysan
1: tabarakallah ci ne da ngay ñe rek
2: envie wu ni kenn fu mu toll ni mané fu mu toll ni envie wu ni kenn wallahi ndaysan
1: ta taru lol tak ciak bu bess tak la ca dessine moy nak nit ñi japp ci
2: waaw kay
1: japp ci
2: auditeur ya auditrice
1: japp ci ya ñu yobbu yenen ci yenen radio ya
2: waaw kay
1: te fu radio ya ag nan fa bu den lo waxe fi mu dem Louga dem Touba dem Dakar
2: jaar
1: ci internet bi tasaro ci aduna bi fu ag fu benen radio wala benen tele ag fuñu agut
2: effectivement
1: te rax ca doli
2: te tele du mag
1: okay
2: ñakoy deglu rek ñoy magé
1: okay yon wiñ aw di yon wu yara encourager moy mbax
2: wa mom lay wax toujours dama ni man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'i
1: te neex encourager nak ndax ken woowu la ne la kay mayno
2: waaw kay
1: way kay la ngay yobbu fenen di ja fay kay indi fi ñu jallalel la ko nañ la koy jallalel fofu gëna yomb gëna leer fofu fu leneen jotti jotti fa te ya ngay japp ci mbax
2: waaw sa loxo dañul ci mbax
1: sa loxo dañul ci mbax
2: yi wa mbax am nga am
1: ko nga am ko
2: wallahi ndaysan
1: mi ngo
2: kon nak bari na ñu naan la télé yi wala radio ñoo yaq penc mi fekk mom mo yaq
1: penc mi
2: parce que mo len dolel
1: waaw ñam ñamay joxagn
2: waaw
1: ñi ndagar wa lek def lenen
2: waaw
1: lum am fofu la koy yobbu
2: magalam fa la ko jeme gamom fa la ko jeme
1: mo len deugal
2: chantam fa la ko jeme kon bu ñooñu deugere mo len deugal lu ñooñu def nak amna ca wal
1: da
2: cey fayu de
1: très bien
2: mo xam muy mbax bo xam muy safan mom dana ca fayu wallahi ndaysan mustapha
1: mi ngok
2: ñoo ngi bir kago kago nak ni makoy waxe ñun fi le no fago ci bir kago tay nga andilu am am solo xamna dama lay jox rek nga relancer ñu fekk na la ci yu bare bare li ma ci gëna neex nak moy ni jigen ju bax warna moytu borom kërëm ne ca béré bu liggéey kayam ñukay wo nan ko kay sa kër ngay tak
1: ngir ñaari soxna yuñ fa bayyi jafante wala soxna mak ay jigenam
2: wala soxna ak doomam
1: wala soxna mak doomam
2: wallahi ndaysan lool yep man na nak kon jappal ni sa ñaari tank newul fa ngay liggéey ben tank ma nga fa ngay liggéey ben nga ci kër gi te bu dakul nak
1: légui fa ngay liggéey
2: am num def te bu amé num def nak ñom ñi nga doon atté ci ñu am num def ñomit wallahi ndax kon yalla nante yalla mussal kon loolu lu ama am solo la mustapha ñukoy wax jigen juné mu baye ci xel mustapha nga indi tamit lu ama am solo mang koy deg sank nga koy wax as gor warna moytu lu xew ñu ne kumu jotalet waaw
1: fetet
2: waaw
1: ah
2: joté wat nak ken
1: wex amna ko fum joté ñu layal ko ndax ah mom deb jamour la
2: waaw
1: ku lewet la ko mo waxé rek togn nañ ko
2: waaw koku de xamé wuñ koko
1: waaw
2: waye ko xamanteni kan la joté lé
1: kum joté lati
2: waaw
1: koku lool moy jox nañ la tor ta xamaguñ ko
2: togn waaw xamaguñ ko
1: togn
2: mais takal nañ la ciak ak tor ba bañé xam ko togn mën nañ la togn de waye ñepp xam nañ ni yow yaay démarrer les hostilités mbiri ci yow lay joggé waaw du joggé fenen ci yow rek lay joggé kon donc lolu Mustapha jigen da ka wara moytu jigen warta deuguer
1: deuguer
2: jigen Mustapha deuguer bu jigen momako way jigen warta deuguer
1: japp dara te bay
2: wala sax ndereñ dereji di jakarlok sa borom keur di melni gor ci lolu musiba la aduna buy tukki la yalla nti yalla musa jigen da fo wara jigené bo jakarlé gor mu yegni jigen la jakarlo waye légui man limay gis ci internet bi jigen mo nan damay nangam nday
1: war bati ko soné ko
2: waw ba para toj kas ni toj bouté té nan damay nangam
1: yalla nañ ci yalla
2: xam nga misal yoyu baxul ci pench gori pench ma dañ ko xol di rétane waye dana jur musiba ci pench ma légui da ngay gis jigen yu lango auto Mustapha aduna buy tukki
1: manam lang auto ngir kok sor wala
2: dedet auto yaay fess
1: mu lang
2: ba adunaay bax jigen bu auto bare ni touti sa du ca dug
1: ah
2: waye bu jigen deme bay lang xam nga ni
1: ah won gor ñu dakku
2: dakku len ma li ngeen def amna lu muy firi lu bari amna lu bari lu muy firi Mustapha yoyu tay dafa am ci penti mi te wax nga ko
1: jigen day woor
2: waw jigen day woor
1: xeba bula sa borom keur denke
2: bula woné gannaaw
1: xelam day dal woné gannaaw xelam dal ci njabotam xelam dal ci
2: alalam
1: xelam dal ci secretam
2: mala ko wax
1: bude alal lay bula ko denke wax tuula né anamu
2: mu mën ci jot
1: ngane ko mi ngi
2: waye xaaral nat ba ñew
1: waw
2: denk na la alal dama la ko denkon ndeke sakal nga ko pexé xaaral sama nat
1: waw moy lima wax legi mané bari na borom keur bula denkul 50000 djublu ci denk la man na la boko amna sa amna mi mais sax bula ko laje boko ne mi ngi mu may la ko waye day tester ba xam
2: yaay kan
1: bala la denku million
2: wa puisque bula denke million kaf mon na
1: ko mu denk la kayitu keuram nga tayle ko
2: nga tayle ko lol yeb mon na ne
1: day xol ba xam woor nga
2: wa motax te jigen mo don nek mo don assurer sécurité ci keur mo don assurer dal ci keur
1: waaw jigen waaw mom la wax legui moy wara jigen melaw gol la wara taxawé ci keur
2: wallahi waaw mom dara warul duggu
1: te
2: yeguko wala lu nara duggu sax bu ko beton sa mu japp
1: waaw dañ ne ko restel
2: waaw yow restel bul bouger
1: bayil gor mu dem attaquer ji rek
2: waaw yow
1: desal
2: mom la suñu baye bu baax bi Aliou Sall la doon wax
1: ni
2: bi mu genné le bi bari xam nga gol mom bu genné fu way tollu duggal
1: biriya
2: waaw biriya day bañ
1: internet ko jongru
2: waaw
1: television
2: ko jongru
1: yenen ak yenen
2: agression yi ne ci biti yep ko jongru
1: xalé yi nga xane lu xalé tuti lam soxla moy demal youtube mokoy télécharger bopam
2: ta
1: am penc la mo xamne lu ne nga fa
2: te legui
1: ci ko xamne gul lu wara far sax
2: ñu dañ cey content da ngay deg ñu naan lepp la xam ci internet mais at yi mu ko xam amé momo titel
1: musiba
2: té éducation war nañu ci njang mi néna war nañu duggal ci njang mi éducation bo xamanteni da fay wax ci nouvelle technologie di won xalé naka lañ koy
1: jëfëndiko
2: loolu war nañ ko duggal ci njang mi aduna fi tollu Mustapha
1: dañ bayyi fa téléphone yi magni
2: waaw
1: xam nga l'internet bi fi ne manam téléphone mag li tax du gone waru cey fo manam moy mag lég lég man na rombu dara néna xol li té lo xol fini ñom da nga nan da ngay xol lima deg sa ndjogu muy waane da nga nan tiaf rek ñu fuñ tourner indi la tiaf
2: waaw
1: lo xol rek ci lo upp lo xol rek lo lay gëna upp lu mi
2: xam nga yalla bi muy wax ci suratul qiyam alam nusawi ya banana muy empreinte digital gis nga empreinte digital gis nga foko xass balal lo ëpp loy laal dañuy xam sa centre
1: d'intérêt loolu lañ lay indil
2: waa tay man bu ma ne ci sama téléphone rek émission yi wax ci actualité day topati puisque dama ko tam bu ma laalé téléphone bi rek ku ko laal rek actualité day dakkal
1: amna ko xone bu laalé téléphone mikke rek kay
2: ñaw waaw
1: amna ko xone bu laalé téléphone football rek
2: kay puisque li motax sa empreinte digitale yi motax ñu xam sa centre d'intérêt
1: amna ko xone bu laalé téléphone am leneen ay ñew ta amna ci yu gone wër ta yam
2: effectivement waji yëkëti na ko de
1: ñu
2: la ñu
1: waxtu wa
2: ñaari minute ñaari minute
1: seydi lo indi tay
2: Mustapha tay sori wu mala tay ma ngi bëgg waxtaan ci nangu
1: nangul sa borom kar
2: nangu ci ñi
1: am nangu rek
2: wër yépp waye nak mu gënati ci jigen nangu Seyna Ibrahim nangu won
1: c'est nangul borom subhanahu wa ta'ala
2: dom ja ñew nangul ko ndax ta tanal na dom ja nday juuy nangu nday ja nangul ko ñu jur dom mu nangul len mu bayi len ca ndam da fay fay ñu tok xaar ko fa
1: c'est ndax nangu
2: ndax nangu nangu gogu waral tabaski ñu ngi jëm tabaski bari na neek wala keur yo xamanteni lejna lan moko lejal li nga jox da tuti li mënuma ci am dara li ci lañuy waxtaan
1: tay moy luy jall keur gi dess
2: waw tabaski day jall keur gi day dess te amna borom xam xam yu nan la sax bo denchul dépenses at waro jënd xaram tabaski
1: fitnal sa borom keur bam yano ci lo xamne bu tabaski jallé fitna ja dess fa
2: man na damay bañ ñu jiñ ko jigeen ñi rek goor tamit dafa mat kilifa
1: di def lo man
2: wax lo man bo teude da ya ndore wallahi ndaysan
1: wallahi ya mana jangal
2: wallahi
1: masala kon bu len tuxal seenu deglu buñ joge nun
2: waaw
1: seyd abubakar moy ñew
2: dem
1: ci koy koy andal
2: tay xawma ndax dana jappandi mohammed geylay ñu ngi wajal ñaan wajuram bu goor le 16 mai lañ koy def fele ci cerigne medina muy baye moussa geylay wa dama xamul ndax le temps dina ko permettre am det waye ñun dal ñongi fi and ci ak auditeur yek auditrice inshallah ak kep ku ñi baye xel ci jant bi tv
1: non koy siaré mom serigne mohammed geylay di ñaanalo jërëm suñu borom don liko ay tawfiq fam nek non nu di len dig dajé al khamis wa salam alaykum wa rahmatullah
3: Weita dinari bul di far weitu an ci atte fayam mas na ngay lekalal te ga dara bul ko dilal lum tuti tuti bul jalal kon da nga raw fayam negam da ngay jinde dinar ki meri tuni ki dinar ci ndox mu selu ni dinar aljuma de la fayam ne manas bul koy ragal nem to ñu lo jaru ragal ngir dem na am cay ngeneen
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi deglu waxtu wi ak mbolem mbok auditrice bi rew mo bitim rew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel bu baaxa baax sa yu ngeen degge suñu kaddu xamne dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglel ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamne moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi leen nuyu
5: Tuñu ta ndey fay du la ñaanal jam juñ ko ñaanal wa Senegal du ñaanal wa Senegal yépp jam ak salam
4: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu Seigne Modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew doorato ku ñuy présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy Seigne Modou Ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
5: Seigne Modou Ndjay demo nak bënu talib bu xew bu xébul rek bënu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jëm go xamna diisal na bopam
4: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
5: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu wax xamne waxtu jot nit ki buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour fofu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana no fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léra non ci mom
4: 78 431 77 84 képp ko ci war rek da nga ko ci mëna gi Seigne Modou nak damay dooré tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé jafé ci xat xat manam doomu jafé-jafé yi dikkal doomu adama lu mu génné dal ci leen melni nan na ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbalé
5: wa jafé-jafé gogu mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nek loolu jafé-jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné wa wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon ba am nawet bu bëggé jé

0: ah lii de xanaa diw bu muy def lii téye ko, fekk lu muy def noonu la, lu ko ko teg moom ci boppam sax xamatu ko ko.
1: Dëgg la ay ca mbokki mu ne, waaye ku mu dal ndax bu yàggee ci moom lu mu yàgg-yàgg dana mën a dañ.
0: Ndax bu nekkee jafe-jafe day am limite, am na yoo xam ne ci boppam seen li jafe-jafe mën naa nekk at, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 3 mois, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa nekk 2 mois, am na yoo xam ne seen jafe-jafe mën naa taxaw ci weer. Ndax suñ ko saytee ba xam sa poids fu mu toll ci kattan yàlla dinañ la ko fajal lañ ciy wax chaque tour. Ndax waaw ndax sama jëmmi gi li may wax chaque tour rek man lu ma xam ne dëkk bi yëngu na fan yi ne looloo tax ma bëgg loolu, looloo tax ma bëgg yëngu-yëngu boobu ci boppam. Ku xamul dara rek loo ko mën a dijjanti. Ndax man dama nekk koo xam ne ci boppam su ma la laajte loo ma laajte ma ne la fii laa koy defee, mbaa ma laajte la ni nga dem mënuma ko, dama la wax ne mënuma ko rek ko bul ñëw. Ndax dama la wax ne ci boppam su faralee ci boppam sama bagage lu may wax chaque tour mën nga ma topp du ma woo ay at du bëgg a ñëw ci man ko doon ñëw. Ndax xam ne li may yor ci boppam boo ko mënoon a xam ne naroo nekk nekku naroo nekk sa saas doo acti, mbaa mu ñëw bu pare yow doo ko atan doo acti ci man.
1: Ca ay ca mbokk mi ngi noonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84, 78 431 77 84. Képp ku ko ci woo rek yow miy dégloo fii ci Dakar, yow miy dégloo Louga, yow miy dégloo fële nga xam ne mooy ca Ndar, yow miy dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi, gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu. Damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo. Sëñ Mourou, damay ñëwal taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def, ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la, ci xaatim la, ci daaj, ci jat, ci takk, ci fas, ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey, du mën a def dara. Maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba noo.
0: Waaw, buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de. Ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngay gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si, mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram noonan ban de sama soxna si damaa wan ginnaaw, mbaa mu jékki-jékki nit a ngi farantu ak nit di jékki-jékki far boobu bëgg ko tag jafe-jafe googu dug ci diggante ak moom. Ndax dama la wax ne chaque tour ci boppam liggéey da koy def, rab da koy def, ngelaw da koy def ci say ci nit faru maanaam di waxaatan boppam liggéey da koy def, corte da koy def, lu mu mënta doon daal ci boppam daal. Nuñ ci waxtaane bu ji boobu mënu leer ma leer na kii dalaa bugg a wan ginnaaw buñ ko saytoo dina la ko di ba yéen ñaar seen diggante nekkaat ni mu nekk wan.
1: Kon jafe-jafe bu mu mën a doon te liggéey def ko bu ñëwee dinañ mën a toj liggéey ba.
0: Xam nga liggéey ci boppam boo gisee saytu Serigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite. Yow mi koy liggéey nag xamoo limite boobu, xamoo jafe-jafe boobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiiwut doo ko mën a faj. Ndax boo saytoo boo xam ne kii ay liggéeyam poids nangam la, heure bii la ko dal, heure bee la ko duge, heure bee la ko lañ ko ko defal, bu nekkee dañ koo sef danga ko xam, bu nekkee ne dañ koo dugal ci géej danga ko xam, bu fekkee ne dañ koo dugal dañ koy wekk ci picc danga ko xam, bu fekkee ne dañ koo liggéey def ko ci guro danga ko xam, bu fekkee ne dañ koo liggéey jox ko xajit danga ko xam. Ndax lañ koo xam ne ci boppam jafe-jafe yi fi ñu toll nii bu ñu waxee ne ni man lii yaxal sa bopp ne lii man ñemuma ko, na nit ñi amul lu ñu ragal amut ko. Loolu lépp lu nga ciy xam ci boppam man lu ci xaaj bi lépp ci client yi rek moo tax ma jàngat loolu lépp xamat loolu lépp. Ndax nit damay wax jafe-jafe ma seet ko ba pare man ko wax ne kii lu la teg lii kii lii nii la tudd nii la tudd kii moo la teg lii ne du ma ko mën naa koo wax. Ndax dafa am loo xam ne boo koy waxee da ngay jaxase kër. Ne chaque tour damay wax ne chaque tour li ci def lii juñ laa ciy def rek. Ma ci defee juñ boobu ci boppam yow yaay comprendre sa bopp xam ne kii lu mu wax am na ku ma jox ma ndarga ci kër ga ne waxuma ko. Non man ci boppam nag bu boobaa yow na nga teye sa bopp nga ñëw ñu saytu say mbir mu denc ci jam ak salaam.
1: Ay ca mbokk mi ngi noonu, kon képp koo xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe boo génn dal ci beneen, waaye nag saytu na ko ba xool ba xam ni liggéey moo la ko def, ka la ko liggéey amaana da koo liggéey roulement nuyu muy xam-xam bu ñuul bi nga xam ne dañ koy faral di wax muy amaana, maanaam fétis lay doon wala muy jat wala muy takk wala muy fas wala muy xaatim, waaye ak lu mu ci mën di doon jeexital ba ak jubluwaay ba mooy lor la ak gàllankoor la ak dëddale la ak ña nga nekkal yàq sa alal wala yàq sa yaram wala yàq sa xel wala wëlbati sa lu mu mën a doon ngay gën di dendu ginnaaw di nekk ci jafe-jafe. Damay jàpp ni liggéey boobu du liggéey bu baax. Sëriñ bi nee na boo ñëwee ba mu seet ko ba xam ni liggéey la am na limite boobu daanaka bu ngeen jëflantee la nga xamante ni moom la cay teg nag du lu muy wax ci rajo. La ci ëpp solo nag woo ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84. Ku ko ci woo rek ci kàttanu suñ borom da nga ko jot moom Sëriñ Modou Ndiaye. Sëriñ bi damay jàll nag tey ki nga xam ne tey moom yëgagul ne liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñëw na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla kaaraange ak ku ko samp ba nga xam ne ku ko laal dootoo ko laalati.
0: Waaw, loolu lépp am nañ ci boo xam ne sax sagat boo xam ne ci boppam saarul sama samp boobu. boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam sam bop kër goko sango kër gogu day tax.

0: yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula tren day rar dekk bi liggey bobu ñima koy liggeyal Dakar sax tour kep bo xamne amo auto ba amo auto bu la mëna genné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci goudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey bu ñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamné ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëgë ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay doon ci yow de nga lolu mu nekkon na da la ko képpal fofu tégal la fofu sa reer ci sa négam bala nga ak ci bopam mus mëna jaar ci palantère bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoré ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlok yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi sa safaram amna fiis
1: té acca mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju té it fagu sa bop bala dara di la ëlewtiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka doonu lu gën motax it képp ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karangé gu ma sëkk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba képp ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
1: légui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
0: kër gu bari ciow ta war nañ ci waxtan ta tour limay wax sa tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na ta tour dañ koy safara kër do wax na ta tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amna fi té tangat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci app rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu par dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu par def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ñu xamna xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ñu xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ki do xamna ci bopam lu muy defat ci aduna sax dootu ko tey
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
0: ci bopam dafa lu muy laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggéey sax rap tey la rap da ngay xey wara liggéey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rap dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jekki woñe ko wat lolu lepp rap da ko tek ci nit ki rap da la xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rap da ngay yor nit ci bopam nan la man de luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolu lepp duma ko jot lolu rap da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rap man mal ko won expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gu deg ba ci ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
0: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ti bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ti bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxu na ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob ba legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jëkki bay ba dem takkat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jëkër jafé
0: bu jëkër jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yu bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay farab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci la xat wën taaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na leer yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xélé bu digeen bu bokk ko takk xélé bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko do dara manatu ba sati lolou liko yomba def rek ay galankor rab dako yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji genn baayu ke nga genn baayu ki genn baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek ni soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek parce que day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan motax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 serigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañu joggé won ci ay xew xew élection amone na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sawarna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna xam ma ngi jëfël ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci turala ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dugta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam farab bi dënd bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtaan bo xamne ci bopam bu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son ba son bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu doon tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujju na sen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour bo tay bo fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
0: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg falu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di défanté lu nekk
0: waaw président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni buñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
0: ta doon wax
1: dañ lay set ci wala
0: dañ ma set ci kum mën ta doon bu
1: gaay dañ la set ci
0: wala boma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: ci mo ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bu def li demal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
0: wa kay jeexna tak kok tak affaire bi ci bopam ne
1: pas set ci wat na
0: no wax dafa ñëmé woona ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol si won na lol nga gis nga ko chat ak luñu

0: ci nek dafa am ay dafa am yoon ki meun lañ wax imam su mené yew xar mu bax pour tebeske ko warna meuna itamit def khutba ci wax ak nit ñi ne li warul nek pression ci kenn
1: effectivement
0: wa teki wul ne dafa yew xar mu mak rek warta meuna yedd kenn dedet lolou fokh mu leer
1: bu ko meuné def ko amul ben problème
0: parce que ki ñi roy muy yonent bi ali sallatu wassalam wax nañ ba tay ne ñaari xar la rendi ben bi pour mom ak njabotam ben bi pour xétam ngir lan ngir fédali sunna bobu
1: sunna ñu nuyu soxna ay sata sal mo ñu ngi wax assalamu alaykum
0: ñu ngi nuyu
1: diko ziar wa
0: ngir fédali sunna suñu mam ibrahim motax mu rendi ñaari gatt bi pour njabotam bi pour umma bi lolu yeb xetu jangale la pour wanene lolu mënon nako baña def mais day fédali sunna bi pour wanene ñep bu yalla defé ba jamono metti ci nit ki ba yenn yi mënuko
1: mënuñu way
0: bu mu ko def problème bo xamné dina japp ne kat mom li nit ñi di am ci yool duko am
1: wa na japp ne yalla jallale won na yonent bi jallale won na
0: wa kay mom feek yaangi bok ci xéet yonent yalla muhammad
1: sallallahu alaihi
0: jappal na yool bi diñ ko am mu yoolu rendi gat la ci yalla soxla dang ko ci am ñun nak suñu problème fenn la nek muy ndawal
1: man le problème bi ndawal
0: problème bi ndawal la dé
1: way
0: mais bu doon jaamu yalla du compliqué ni dé ñun problème bi yépp ndawal la
1: wallahi suñu bakkan la
0: suñu bakkan
1: bakkan la affaire yi nekatul tabaski
0: waaw
1: bakkan la
0: voilà parce que su fekké né fofu aspect bobu rek lañuy xol mom moñu indil problème bi yépp ñu am pression bi ñu am parce que dañ né ku mën na def mais ku mënul téggu ñu lako mais nak ñun déggé wuñ ko bobu nop ñun dañ li wolof di wax tay nga mëna fecc ma nga dé ma tank bi dam
1: waaw lañ koy jappé
0: non lañ koy jappé
1: wallahi
0: force bu nekké da nga yor soxna mom mënoko wax dara du la dégg
1: amul message boy jallalo
0: khala allah khala rasul yoy yep yonam neeku ci mom xar me ngi ni la mëna dégg ci jamono joju xalé yi mëno leen wax dara ci ñaw wala abdal ludul nga indi ko ñu gis ko
1: paré ñun ño ci yar xalé hein
0: wa mais deug la
1: ñun ño yar xalé ci lolu
0: deug la
1: légui da ngay gis né presse lu xalé bëgg ré dañ ko wara def quoi
0: effectivement
1: mais xalé dañu bëgg dara nga xamni li mëno ko wala ñu bëgg dara nga xamni loolu nekku fi wala ñu bëgg dara nga xamni li ma naxante ak ñom genn ko seen xel mo gën
0: ñun ñaata tebeski lañu tok yo xamni do ñawlu taxul nga dé rom nañ ko
1: les gars dañ nan la do ñom du redoubler
0: waaw
1: man leen nak tabaské ñeu doublé leen
0: waaw
1: da ngeen fi joggé tabaski continue di am
0: di wey
1: yeen du ngeen redoubler dé mais tabaské leen di doublé
0: kèn mënu ko jéxal
1: wallahi puisque kèn du jéxal tabaski
0: waaw tay yi nga wéssu won
1: wey
0: nit ñi faté nañ ko lo fa defone nit ñi do
1: duñ ci commenté dañ ci jogé ñu sul la nit ñi continuer tabaski
0: sama ben xarit lool la wax mu ne bu saxar ci také dal kèn du xam bu 100000 ak bu 200000
1: ala ko xam
0: kèn do ko xam kèn do ko xam
1: wallahi
0: mu ne mo saxar ci xese ba juk kèn dawtul xam bu 500000
1: wallahi rek moy ndawal gi nga ron
0: waaw kèse
1: baye fofu mom xar la mom amatu
0: ba waaw
1: ndawal li rek ngay dégg
0: kon li mata bayyi xel moy nit ki lepp lu muy def nako def ngir jëmmé borom bi wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-ahla wala sawfa yarda nit ki lepp lu muy def nako def ngir jëmmé borom bi
1: way sakku rek ngeureumal yalla
0: sakku ngeureumal suñu borom ndax besu sante yalla la
1: way
0: sunna mam ibrahim la buñu fe bu
1: su xolal fi mbir mi joge ba xey doon limu
0: doon gis nga
1: tabaski fi mu joge
0: gis nga waw gis nga
1: tabaski waxtan da ci am solo
0: waw dialog ki nga nekkam effectivement
1: dama la wara rendi newu rek niko dama koy rendi fan jour ma za tara la ko wax
0: gis nga
1: yow xolal lo ci xalat sa point de vue bëggon na ko ci
0: effectivement
1: muneko ifal ma tumar
0: gis nga
1: papa defal li la yalla digal man awma chercher à comprendre puisque lutax xamna ni do def lula yalla digalul
0: kon
1: xalé bobu wadjal nañ ko tanal nañ ko nday
0: waw nday ja tamit gis nga
1: nday ja nangu
0: discuter wul
1: waw
0: waw te gis nga sheytane motax nak fofu ñu ci jangé né ben non lañu am moy sheytane
1: innahu lakum innahu lakum aduun mubin
0: wallahi ndaysan parce que ñew na jema convaincre ismaïl soti wul mu bëgg ñew convaincre yaaji soti wul te ba ay pexem jubon yaaji day bañ ba teud ci suuf
1: waaw